0: ko murid bi ndax deg nga ko bo aksi wul ma wax la ko serigne bi bu dor nako ku man na ñew fekk ci ko
1: seen yar mo defu li xalaato ni am yeenu kepp nga am na kenn jox 7000 francs ngi seigne touba man na ma jikko jaay so 7000 francs ni ak kuma jaay bi ka jox kenn 7000 francs yaangi ni dañ ko jaay kenn ko def su ko defee di bëgg 7000 yar yi mat bala bi soyé ci teureub ci fu jeex nga am ni di mu tollen li mu may taxaw
0: cheikh muntaha de moniko daara ju mag jeyenako tambuli won kon warnako yeggala tay ji dal niko dama beggon la dess ca bir ak la ca biti ak ca bir lepp yewen biteki bir cheikh muntaha de ñor nako dama beggon la dess ca bir ak la ca biti ak ca bir lepp yewen biteki bir cheikh muntaha de ñor nako serigne bi bu dal ni kon juk jonnatay ku nek kon na joxe junne ak ñent kon mu dal ni am ma jekke ko serigne bi bu dal ni kon juk jonnatay ku nek kon na joxe junne ak ñent kon mu dal ni am ma jekke ko serigne bi bu dal ni kon juk jonnatay ku nek kon na joxe junne ak ñent kon mu dal ni xam ma ñeekke ko set ci milliard lañu wax mo koy jagal du sama wax ñakoy liggey kan ñoko wax ma degg wax jarime ko nu dal ni kon bu nu amé million bu mat ku ne joxe 7000 francs yi du naxé serigne bi bu wax nako nu dal ni kon bu nu amé million bu mat ku ne joxé 7000 francs yi du naxé serigne habibu wax nako mourid ye kon de ay jalen serigne habibu wona len cheikh muntaha de raw na len julit bo xamé bëgg ko mourid ye kon de ay jalen serigne habibu wona len cheikh muntaha de raw na len julit bo xamé bëgg ko cheikh muntaha de ak bëggam mourid bo xam def ci kemam mbegum serigne bi moy bëggam xaaral ma tej tassant ko cheikh muntaha de ak bëggam mourid bo xam def ci kemam mbegum serigne bi moy bëggam xaaral ma tej tassant ko mourid bi 7000 lañ la laaj moy sas wi tay yow bu ko waaj salihu bar li tax mu daaj ngir bëgg ñepp degg ko mourid bi 7000 lañ la laaj moy sas wi tay ji bu ko waaj salihu bar li tax mu daaj ngir bëgg ñepp degg ko mourid bu man ben dagal mourid bu man ñaari dagal ndigal la day dolli deugal boko amul sax jeme ko mourid bu man ben dagal mourid bu man ñaari dagal ndigal la day dolli deugal boko amul sax jeme ko ku man na roy cheikh murtada juma de mom amna rida 28 la boole murtada jox dom ja boole ak sant ko ku man na roy cheikh murtada juma de mom am na rida 28 la boole murtada jox dom ja boole ak sant ko
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: radio université cheikh
3: fi ci touba ndam
4: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
2: radio KBFM
3: 103.7
2: La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Touba Ndam.

den innakum hum yunwasumun mahal bakam belaw gumba saptil gaay ya char bu len gelam taqileri jebalen serigne bamba seyntu dumo gën palam ci lambu ci wey ba teggiko taway kadwa daway taway kadwa daway mustafa matla jomba way ko koy jomba way buntam lañuy tej ba do tuye taman je muy duso tamaxna yala ko fay li ngeen di walaf mote ma daf koy arab yu reey ta bambay walaf su depp yaram ba getti ko bu yowmal khiyame ba arab ko reey waxam na wax serigne touba lu tax ab arab wedam teru walafak wab yaramak wax yi yappayam lu jog ngir rasulullah batin basab khoram dana xel li mew mo xamni yaram ya saw ci ko xana yerma le tax nokoy wax yi tagolo dugon ak rasulullah lami taqalo dama xam nga motax alquran wacci togolo de yaram ya mamam ye quraysin di jallalo ile tax bafrukhan gën ci yaram yi watu ko talamiñu musa tax ba tawretu sab khoram talamiñu isa tax ba injilu dicceram sabura taxom dawo talamiñu wa melni lem suda jang nit ñe jineeg rabbi bokku gem ko xam li ma wax do soxlo way kat ba getti ko jaxa kayra man lanane ak babakar sadeh dañu xurte geedu bamba bay xel ndox mu neex sarin be digeedu yalla sarin be digeedu yalla naxtil ba mel neex sarin bo lamba jey mboti biram mu andi teex serigne bamba mom sahir batin ba yaqub du dor ndaw du merlo mak manul gan te lay dekkam amul xaar ma yalla bu xass nit ci wa kërëm ful xajibu je sahiram sangé batinam xañul nit ngiram biram xañul nit miram kam miram sahiram ak batinam dara yaqutu biram sa'iram ak batinam dara yaqutu ritaxna la baxtab yalla ya waji may sal ndegam gi kem cheikh bamba mi tax ma di gewal ku sempal ta selal nako mom bal ab di sol ci mbokam ya ba jamur ya ba gay koy dikkel ma jebal ko sa mbir def muritam to top ko jebal ko sa mbir def muritam to top ko nakay jog di mbar mo xam mbar yep wek nako de dug bamba ga di nem je bi jaw ba yok ko te di nem ya ak ma ndom ba am ba da ko ko te xam xam ba ak selal ga sañ ba yaq ko borom sa ira batil la motax nu top ko li le tax mo wute gayu reñ ni se wal walaf walaf ya ngi semal nar ya da jang bay walif serigne bamba mo gannar ya jangon ba wanu lef wax ñangi koy ramal ñu ñur ñangi dew di jëf serigne be fi fe gannar gam ti ko dogo nak melaw cheikh bamba baxuk walaf du feñ demo melaw yonne bawa makka da ko ji muhammadu abdullah ye aw banam la xey da dala kay day defal lo be ya kisse bu ñew yob ayo xamni sen mam ya am ci ko
adunya ngi melu fel fi mom ba te dagnu te ram ay tan xame wala horomite lile tax mu da tublo damel ak ma xakite ku melni ko am lek mom ni len worni ya ko togn du togn nit te bo togn mu jegal la tilako amul jamura mbok ak magal ndaw ciaw melo wurus mbate khalis ba ba ya xar na ga gele la da bu di jox ñay la du ko ine gele fo am ngane lam si buñ ci pele kala tolo la du ray ray ray mu fab la la jox la ko melo bamba wa xar ba xiya ya xal na gay bir ba ñoon tawña ak ñoon soufña na yalla ya di bu li le tax wala fi ak nar ya way bax ye yep bur di xaar dam yu and ak mom mu far so bi leni bur ne len wor ni bambay waane kum soppu soppi ko ne len wor ni bambay waane kum soppu soppi ko gisal sayras gay.

dafar ko jotna say sadi da ko khayida li lain habla ko sabbi ko jotna sikam burai lo sayyid sawlo rusal kay kho mus yalla jotna yaram wo sello gairat ko saye sab khol tilim lo fot khol bi jotna o jan bi len war bi deglo sag war ramo lagle sakko ko jotna riñ be di geju yalla no xit ba melni ñeex señ bo lamba jey moti bi ramwan di teex señ bamba mo say sa baati ba yakku mbacke du dor ndaw du mer lo mak anul gantelay dekkam amul xaar du xass nit ci wa kërëm deful xej bu jël sahiram sangé batinam xañul nit miram biiram xañul nit miram kam miram sahiram ak batinam dara yaqku ko nit taxna la portab yalla ya waji may sawal dagam gis nga kam cheikh bamba mi tax ma di gol bu sempal ta selal na ko gog mom bala bisul ci mbokam ya ba jam ya ba gay koy dikal jebal ko sa ngir def muritam ta top ko na kay jog di mbar mo xambi mbar ya pu en nako de du bamba ga dine ya bi jaw ba yobbu ko ta dine ak mando am am ba dako ko ta xam xam ba ak selal ga sañ sañ ba yakko ko ram sayir ak batin la mo tax na top ko li le tax ma wute gaay reuy yi sawal wala wala fi yangi semal nar ya da jang bay wali señ bamba mo ganaare jango ba wadu le wex ñang koy ramal ñul ñangi dew di jëf señ be fi feñal cheikh bu ganaar gamtu ko dogo nak melaw cheikh bamba ba xu wolof du fe yamo mel melaw yonen ba makada ko abdallah gira aw banam la xeng dara la qaida di fadlaw be ya gi sen ku ñew yobbu ma yo xambi sen ma mi am ci ko adul ya di melu fel fi mom ba ci deggu te rom ay tan xame wu len borom mi te di le tax bu da tublo dama lak ma ka ki te ku mel ni ko am le mom ne len wor ne ya ko toñ toñ nit ta bo toñe bu jegal tin lako amul jaabu rak mbok ak magal ndaw chaaw melo wurus ma de xal baba akhar na gele la da bu bi jox ñay laaj du koy ne gane gele wa no ngane lam sit buñ ci pele golo tolo la dire wa bla la joxlo ko ela bamba wa arba ya xalna gay bi bañon tawnya ak ñoon suufnya ay ala ya dibu ne tax wala fek naar ya way baxé yebbu bur xadam yu and ak mom far soppi leni bur na len woon bay waane kum sopp soppi ko disal sa yiras dayami da war ci naru gor bu ci tay watak luy naw lay man loroy ci gor ina det mu jol wa mbacke
def len ñu di lingeer mu far xoti mbak ak da beddu ñi bangé saxar ga di dem Touba ta taw til ba deggi ko xaja akba silsa aluma ta ak jolof ñangay wal wali jëm bakke japo xalaf xalaf te ñoy ay ni mbakke ay bur yalla moko def ku def bay gana wal bamba ku def bay gana wal bamba ne len ko mo di dof sutu bul bade dem nari janam ya matu ko faral nopi yow Musa gire gomba rañewul gude beccag ak leer ak lendem geud yeug gimbiwul waram xol bu gumba raw ram geud yu fetagul heral hajila tahma fa way xor bu mar maral mane wala fo mat ko ka ngir tum ba yorti ko julli nak ci ngeen ji yonen dañ ji kuy domi asimi amoy bay ibrahim tay bay khasimi ama tax borom mam bindu ko idomi adam ali salatu allah bat on bi khat mal ali wala sa

0: par pobbe ay téméri téméri auto ñoo fay taxaw ni ay bus ak militaire deug na sax ñuy wax ne bus bu départ dina joxe ñaari jooni kan la koy jox militaire bu départ dina joxe jooni ak ñaari témèr mbokk gën ja neew bus bu set mën nañ fay dajalé 1 million di 30 millions ci wër wi di 365 millions ci at mi gën ja neew ci yeen loxo la jëm ana lan lañ ci def ana lan la ci dëkk bi am dañuy laaj rek mbokk yi li bakkañ mbokk yi buñu fi yandoon diko lim ba ëlëk du jeex waw laaj luñu mën diko def fuñu xam xana da war ta yaatu ba daj fepp mbokk yi dañuy laaj rek mbokk yi ñepp xam nañ li dugg ci copper ci dëkk bi ak li bayeeku ci biir dëkk bi ci copper ni mu toll waxuma la defar dëkk bi way mën na defar rek lu xew ci yeen loxo la dëkk bi nekk ndax li mën na wéy ndax dëkk bu teggu ci yoon dana doxoo ni ndax dëkk bu nekk ci ay loxo dana doxé ni mbokk yi damay laaj rek way li wërtu woor moy nit ñi xam nañ li xew nañu ci taxaw te jël ci ay botukaay nak ndax kat ëlëk du añ du reer waye mat na sedd de kañ la makkal te ne mut di jeex mbokk yi dañuy laaj rek ko xam wax ñu
1: jangatu ba cheikh altine bu jot ci ikab fm
2: Cheikh Amar ñu koy sant ak jaajeufal laaj bi de ba mu ko sampé ak légui ñaari at di tégal na ndax boba ak légui amna ciopiku mba ko ko dégg légui sa jappone ilum def tay la ndax ciopiku amna ci laaj bi ndax tontu amna ci boba ak légui kon ngok yenen laaj sampoti na ci laaj bay cheikh yoyeli ñu koy sant ak gërem diko joxa dajé inshallah benen yoon ci benen pokku bi dañ ko tolentu wat ci carte borom bi sunu xawu guddiki mbokk yi ex ak yenti pokku bi kamal jotay bi li gëna fess ci yéne kay ñu lay koy nafaral
1: UKB FM
3: li ci yéne kay yi
4: papsi amay
2: bismillah sidd quotidien yéne kay mag ak ñu ciow la am ci assemblée nationale soppi ko gu bëgg nañ ko indi ci constitution di charte réew mi yéne kay bi xey di xamal rek day soppi ko gu pecc xoo wala bu jëndi rek ci bop kilifa yi nga xamne kon ño nekk ci kaw yéne kay bi xey fessel natal ousmane sonko ak président bassirou diomaye jaxar fay le quotidien yéne kay ci mbir mala dess révision constitutionnelle don gëstu ak xeyma go xamne kon bëgg nañ ko ci défat yéne kay bi ne jamono ji kay mën na wax ne wéru ko juin benen bo xamni fi mu toll ni narna tang ta jax lol fukki at ak juroom buñu fatale ko 23 juin yene kay bi ne ciowal constitution bi dañ nako laal dañ nako laal lol lañ fi nemi ko won assemblée nationale yene kay bi ne tay ji la wota plénière am ngir rek mëna waxtane lu mel mimi touré ma nga ca yëkëti ay cadeau ne nak jamono ji kay katan ak doole ju bu wax nako njitu réew mi ak li di kat man manam mom lañu bëgg dindi ba mu sét yene kay bi ne wa parti démocratique sénégal ak walay kay bi di jangu bi ñom kenn ku ci ne ñangay cey wota waxtaan mu ndjay ci ci yëkëti ni cey cadeau ne charte réew mi doonu lo xamne rek dañu ko war ndiko xol ci ni mu xam kon askan non leen nexé ñom lañu wara xol seen bëgg bëgg waye nit wërta jog ngir rek ne amna doole ci assemblée nationale defo ko ci namu ko bëgge wa pastef yëkëti ni cey cadeau ne nak lu jëm ci texte bi mom faaw dañu ko waxtane te nak do am ben xoxatal guy tax ñu ci deltu ginnaw Abdourahman Diouf ne nak lu jëm ci ñu mel danañ ci def lepp luñu man ngir rek mëna gantal ko yene kay bi xey fessel les echo del ci wat ci lu soxal wal taxaway bu kende senegal def nañu ko ci coupe du monde ba ni xawtu ta gaynde suru mu jina nu jall ci 16e de finale ba sunu na tangue ne gaynde kay ñu fassene jakarlo ak wa belgique alar bare don ci seattle ci amerique yene kay bi ne gaynde danaka fi mu toll ni xel mu dal lañ muju andal bawonanu ci New York dem Seattle niki tay ji Edward Mendy yene kay bi ne mom momé day bo sagantul gañu nga dana ñu indi lay jafé jafé delu na ci Al Ahly ngir ay docteuram ngir mëna xol lu jëm ci wal taxaway ba Mori Diaw ma nga ci yëkëtay cadeau nelako fi mu toll ni li nga xam kon wessu nañu ko jangé nañu ci lu bari 23 juin bis don benen 23 juin bo xamné kon ñu koy seen Sénégal yéne kay bi nekay jamono ji ñi nekk ci bop nguur gi titel na lol askan wi seen pecci xoo xiro ngaayo ga ñi nekk jaax la degg la indil askan wi ku ci ne nan nga ci taxawé yéne kay bi ne jaax la duguna ndax ñi ci bop nguur gi di jomay ak ñamu andal wala ñi ci bop assemblée nationale son ko ñamu andal ñi ngay andal yéne kay bi nekay mbir mi fi mu toll ni xajalo deggental la indi ci biir réew mi last quotidien yene kay batay ma nga ci wote go xamne kon pastef ñang ko ci wote yene kay bi ne danaka pastef ñepp leen won ginnaw pastef seul contre tous non la ko yene kay bi xefeselé ne bëgg bëgg bu Ousmane Sonko ñuma andal amé jamono ji société civile syndicat opposition bi ñu ci bari gantal na lu nuel assemblée sou lendem keuriss la sénégal nekke jamono ji buñ xolé la xew ci assemblée nationale non la ko yene kay bi xey fessele wal fou quotidien batay ma nga ci proposition de révision bi nga xamné indi nañu ko ci ngir rek mëna waxtane lu jëm ci wal charte réew mi alt

lolu bok na ci rafetu jikko nga woné ko ci sey dekalé gis ñu té ñom gis ñu té bu rafet kenn ku ci nek lo xam ci mom lu koy ci lu koy jëriñ nga wax ko ko nit lo xam ci mom ci lu koy lor nga xamal ko ko fit ko ko mëni dindi nga dindi ko bo xamé ni bi man nga ko defal lu koy jëriñ nga def ko té yalla rek tax bu ko defé nga xamna kon yaangi yobbu ci sa jifi aduna yeb waxtu wo lekke waxtu wo nané waxtu wo sété nit waxtané ci yene bi nga xamné mom la l'islam tan nga am ko ci ko ci bëf gogolé yaangi jaamu yalla bi nga tambalé xamné ba bëgg ci jibé kon ci bëf yi la jif yeb ci net jaamu yalla la té yaay soga jox orme ci bindu bindef ni haqi orme ju dëgg dëgg yaangi soga samonté mom ndax aduna lepp lu ci nek rek yalla indi woko fi mel ndax yalla mu mun aduna rap wala mu raf ba fa deug aduna bi nek ba wax nga xamé ni ci la ci jëlé bu wa ba defé bu sopp ci jëlé kon nit yo xamné liggé nga ko ci ni defar aduna da nga xamné deug aduna wala deug tanjari ñal aduna taxul ni dul da nga xét haq yalla loolu lay ak jaamu yalla la motax ñu ne amal li dul yaa ka annaka la tamutu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu gadan mu nga jëfël ci aduna ba melni do dem nit nga jëfël ci alakhirah ba nga xamné dimi nga won ëlëk ngay jé na nga jufé nonu ngay jufé ndax bu ñu jufé addu bu ca da nga jufé sa bop rek do dem juf lo xamné ni do ko fekk ndërëm ni dañ koy juf ngir ñëwé jullit ñi ak jaamu yalla yi ñu jëri ñoko lolu motax ñu haramale tam yaq yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da fekk jaam bo xamné ci sahaba yi dafa doon japp ñu fat ndax mu bari mu ne ko yaangi yaq de mu ne ko ndax yaq ni mu ne ko akay fekkone da nga nekk ci dor djig djit ak djig djig terane ko manam nga tank ndax mu ep terane ko ndax lolou da fek nga baña ormal lan tere baña sam orme ci bind ni ci ñu bind ndax bo samonté ormam da nga wormal li nga xamné mom ko bind ndax wormal ko mom ci jëmum motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn ci yeen bu yoron ciar garab bu wara jëmbat té sa tambalé taxaw itam bu ko mutadi taxaw na fexé ba jëmbat ko kon woné né nit ci xéb ñu ci aduna dafa wara defar aduna defar aduna nak ngir xira aduna taxul aduna kesse taxul ñu wara defar aduna ndax aduna ci bopam yalla ñu ko gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna ni aduna doye dé ci yalla muy melni gatt bu ñëd bañu sanniko néna bañ ko pincet laafum yoma dafa wat aduna bu fekkonté aduna tolo nak laafum yo ci di say ci yalla kon ben yeufur kenn ku wedd yalla bu ci bu mas mu ben go gannaaw nak aduna non la ko yalla waye fa le waye limi ci dem mudi jam ñu nek bu dem leen ci jere nga xamne kérok ba mu sakke aduna taxawal ci doom adama man nañu ne adama nga xamne ci li nga xamne non lañuy waxe ci diine modi nit ci nek yalla ñëk bindu wala ma wuy wax nañ ciow yu bari ci adama ndax tekkon na ay nit yu bari nek ci wala mu mo fi ñëk nek ñu ñu sékkone ndax ay nit lañ leen mëna tuddi deug deug wala duñu ay nit wala buñu dé ay nit ndax nit ñu yéyo turu nit lañu wala yéyo wuñ ko ñi mëna am ak luñ ci mëna doon dajé nañ ci né nit nga xamné ci mom la sokki ko nit ñi ci aduna ba légui koko lañu tuddi adama te koko yonent la buñu yéne woon ci kaw suuf bu nga xamné suñu borom xamal na malaika yi na leen dana tak kuma wootu ci kaw suuf ñu xamné doom adama lay doon ndax ay malaika ño daan nekkal yalla ci kaw suuf ak yeneen yi ngi def yo xamne du ñu doom adama bu nga xamne nak wonene nek ki xamne motax ñu sax birab bi sama diko fi indi malaayte xam ñu ci ndikko nek bu ñu daan jëfé nit ñu xamne bu doom adama ñi bu adama ñi itam mom ak sétam loolu lañu jëfé ñu ne ko yalla yow kat fi bo fi inde ko xamne fi daf fi moy bu fi tour dara bu fi jëmmé sobe bu yel ñun ñi nga xamne bu ñu lek bu ñu naan sabbal rek ak jaamu la lam bëkke ñun dafa wara tek sun borom xamal leen ne leen suuf si sekere la ko inde te dugal na ci biram lo xamne adama ak sutam rek ño meuna dindi sekere yoy adama ak sutam rek ño meuna woné hikam bi nga xamne motax ma dindi fouf nga xamne fouf dafa daldi melne kon bato bo xamne dafa wara tuké fi jëm bëpp tangam ñu prévoir ci bir bato bi ñun ñi ci nek ak ñi fi jiddu ci digënté bu may ag ko fa ak li ñi aajo ci ay yéré tawat yi nga xamne dana fi xew buñ tolo bëpp tangam ak la koy fajj ak buñu baré ma leen di dimbal ak ñu ci tek yépp la nga xamné mom lañ ci wara jëriñoo ak nañ ko wara jëfé yépp ba bëgg muy add ko mu jëm bo xamné mom la ci indé té lu nekk amna

tout Seigne Touba Lansar, Imam Bey, Baye Ousmane Gaye, di Cheikh Seigne Sidi, Borom Lampi, Cheikh Boussa, di ziar itam Seigne Cheikh, Seigne Modou ci yoonu daaru, di ziar numéro 4, 7 setal, Seigne Mor, Cheikh Mam Mor, Seigne Cheikh Mor Tala Fall, di ziar Seigne Fallilou Fall, Khalifa Seigne Cheikh Modou Amin Tafal, nangu ndigal jëfë ndigal man ndigal tay ndigalé té lu mu digalé ak yow ak lu mu la dik ak liko Yalla dik lepp lay bolé def ko ba nopi jox la sub ciir Seigne Fallou Fall sel ga ak set ga yaatu ga ak manu ga rakam ju bax ju sel ji ko digal Seigne Mustapha Mbar ak Serigne Assane wajuru Seigne Modou Fall sunu waji sunu serigne sunu xarit jotaayu batu la ilaha illallah bu cheikh ibra sank seigne bamba signé ko boko beugé gis demal ke seigne modou amine tafal fekk fa seigne fallou fall ak njabotam ko kon mbok yi bisanga yi buñu wax né buñ la fekkon nga sol dalli weñ ci allah bobu nga sol dalli weñ war nga dox ba mu xar ngir fanan ci dëkk bi yow da nga fanan fi nek ci lu nekut borom dekk bi te mu diglal lulay jariñ ci dekk bi nga jëf lulay lor ci dekk bi xola ki la diglay lay jariñ nga bayyi fa lay jariñ dem jëf lulay lor wa ko non la da melni ñanga ca no duga kon baylat ñu déglu

0: te. Seyna biko suka bamba nena.
1: Jere jef di siar bay dam électricien momitam di talibé cheikh anta mom cheikh mamadou raqiya ñung koy siar bu baax momitam ci taxawayam ak xam xamam ak ab yaram ak tegginam bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah touba
2: xéne makaba gi
1: ha
2: xéne makaba gi bay dam
1: jël len jëlal ak bagan joxna la bagan ak ñenti kaftiyar
2: way way yu jëf ay yama man la
1: alhamdulillah
2: yeen ni xéra baax
1: ba jena
2: ba xéra seen tu da ba seen tu wa
1: ci
2: wa seen xéra du seen mo la seen du la may
1: oh ko re wa oh ko re wa
2: yeen xéra jambaay yu ya sa balam do le ay leer
1: amin
2: ak seen tu wa jambaay yu weur
1: wallahi wallahi bark seen tu
2: wa seen jambaay gi ñu waye yi galal hmm cheikh mohammed mustafa
1: ci
2: matma
1: waw
2: du man ko gëllu mat
1: ci
2: da nga bu jubé
1: hmm
2: bu ci to
1: wallahi nablu jëk la jup waw waw
2: wallahi bu ci gëllu la nak la
1: hmm
2: lool ñu wala señ tuwa gi
1: hmm
2: and ki bayam sagal leen
1: ci
2: wuf ñu wala señ tuwa gi
1: hmm
2: ken jëy
1: ci
2: yep xeral dem ci sen tuwa de japp ci do mo ngar kon bisem bobu djullu
1: hmm
2: lolou ma wax lolou nga xeral lepp ci nek
1: billahi wax
2: wax na bo ke bu jé yoro lo ñu
1: hmm
2: bo nga wax tek da nga ma ñaari bu
1: hmm
2: jaar mel na ñew
1: wa wa
2: boko amul
1: hmm
2: te mu mel na fa
1: hmm
2: yoro wala mo jëm ci tuwa
1: hmm
2: taxu ta bo so do xeba ko sonu
1: hmm
2: do fanna baax ma set
1: ci
2: bo lo soba ñu ci yow hmm xam nga seen bi jey jox ki kenn mo
1: billahi barku mom tuba kenn
2: kenn lu ko yalla fa sa musta
1: amin amin amin amin
2: do ki xey ñu fa nek ci xey di war ko taw
1: hmm
2: ci cheikh bombal
1: hmm
2: yalla ko yalla yegal
1: amin
2: yalla yegal ay yewem
1: amin
2: da fa mon lu fa diine di ko sa musta musta ak ñu tuba
1: amin
2: yaa ñu mëno seen jamm dara faama xali bam sey abdourahman mbacke
1: hmm
2: seen ma sax ma xam mom
1: hmm
2: mustafa soubri
1: hmm
2: ñu xeer ñepp fo jabar seen tuba
1: amin
2: amin bay jambar nga
1: ndeesa
2: amin amin amin
1: amin amin amin amin
2: amin
1: amin amin amin amin
2: amin amin amin
1: amin amin amin amin amin
2: amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin
1: waaw waaw waaw ak sa waaw waaw waaw daru qudus de ko fokhus do ko lo te di nga am xewal
2: hmm
1: yalla nañ ko yalla bo ci
2: barke mahabba
1: meshan wallahi wax nga deug suñu
2: xalla
1: wallahi wax nga deug bu xaritum ñepp nga
2: dama ko bëgg
1: wallahi no la gëna bëgg yow ni ko bëgg
2: sa safa de
1: meshan
2: te wallahi ci limu wax na ko waxe
1: billahi wallahi
2: ma la bëgg
1: wallahi no la bëgg ndax deug di ko bëgg
2: dama gëna ma ko mo doona ko
1: wallahi wallahi wallahi wallahi boole nañ ci sunu bëggel bëggalé la alhamdullilah jërëjëf way sang bu jërëjëf way sang bu dëndum daru qudus non la lay xiyaré bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa alhamdullilah rabbil alamin sin allah jiñ bay yalla jiñ jaay sin allah jiñ jaay ak rakam yo sin cheikh sin mas sin abdou bousso ndeysane sin mam lamp ñom ñepp rek ñu leen di siar bismillah
3: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
3: bay ñay
1: mbacke ci
3: dogol tuba pato
1: waaw tuba lansar waaw wax ke deug de
3: ñu leen di siar
1: yalla yalla nang siar
3: te bal wax di bal ñu
1: yalla ñu yalla boole bal
3: ñaan sur bo fekk wat abi bari bu jay rasulullah
1: amin amin amin
3: ñu ko dugé ci bismillah ñaan ko alhamdullilah rabbil alamin
1: amin amin amin bay tu
3: jaam yalla yalla nangum ko
1: amin amin amin amin amin
3: ñi ñu siar ko tan cheikh mourou muntaha
1: amin abaw
3: ko dara ci sun borom guddul fanam lol
1: amin
3: te wi ci ciiram te ak grup taxawayam lol jaay rasulullah def ñu ngi mudi kiman
1: amin
3: jaay rasulullah ñi siar sama mam mor mbacke
1: nishan
3: mom serigne mortola
1: wa wa min
3: mom da yalla yagal ko
1: min
3: jambar l'islam
1: l'islam
3: ci lay xey ci lay gont
1: wa wa
3: ci lay yend ci lay fa ni ci tukke bobu nga deg ngi ci abbi wa yag ma ci dug ci
1: wallahi ndeysane lepp lepp lepp l'islam wa wa
3: dar na tax ko lu yaata l'islam rek
1: sa
3: fu dem fo deg ni wax do deg wala dede dajaleen di indi gelet gorgul len ni da sen bop gorgul
1: wa te sax ki ngi wa wa wa wa te lay nek
3: rek rek lay santane ma ngi dug meul ben daayira dajaleen ni indi ma dede dede dede kay lamuy santane moy gorgul sen keur yi yegagut te teewul bi ngi nek fi di indi ay million yu bare bare di ko jëm serigne touba keur
1: lay
3: ah muy keur l'islam on ko ko wax deug yalla mom dabi wote dal yalla la yote on te
1: lay bay touba wax nga deug
3: yalla te yag
1: mi te nand ko mom mi
3: ñu siar na ci ñep di so bokku taliyo sunu mak wala bay ga lay wal
1: capsule de chat
3: ni ko siar sun do bay nak ku sax
1: tay
3: xam nga ñu jëm ci bu mag mu bisu cheikh mourou mustapha mbake xana moy bisu tedd de ku tedd ke bisu ko ni ñu bisu ci dekk bi nga xana cheikh mustapha jambar yi mok ci ci xereñam ci jambaram ci fulam ci faydam la ko defé ak limbalu serigne bi nak ak ci jëfëndigal yi nak kon dikoy ñaanal di ñaanal jëmotam gep gep du fi dess di serigne cheikh mom serigne barka madina mi xana tay
1: bambali
3: walka cheikh modou fa momit yaakaara bi mo jëk wotem kon yalla ko yag yalla ko fekk tatal ko tu yag ko wotu jay rasulullah at kep ko xane am yene ñew suñu won japp na la no ñew ak lo meuna delo ñet ñu ci sunaram delu wat alhamdullilah
1: rabbil
3: la tax ñu joge muy sakku ci am sakku ci xewal yalla yalla japp na ko
1: yépp amin
3: dafa ko wara yépp jay rasulullah sallallahu ta'ala wasallam
1: ñi
3: ñu suñu jamm ci sax dak ko jamm ñu ko do yalla non jamm
1: min
3: yalla non jamm nay bi ñu dugg nit ñu ko dugg ci dara ñu ko rabbil
1: alamin
3: nawati jafa jafa ñem yalla yalla mu sunu sunu jabot
1: amin
3: lepp ñu yott bari te ñu lokk mom jax ba ñu wul leen
1: amin
3: ñu xamne la yeggu dum bayit suñu gudum gëlem la yeggu yalla fekk na ci ak dimbal
1: amin
3: mu ta jeri mu ta jeri mu te ko cheikh abdou sallah do wax rek ñu ko xiar ñu ngi pap sayen bay wala sel cheikh am ñu pap sayen mu pap sayen wala ñu ñep kon ñi ngi ñep ñep jam yalla fi jam sax ñu ci am cheikh modou cheikh mustapha sar mo cheikh basir sar jamu serigne touba
1: ñaan
3: yalla yagal ko ñaan yalla yagal ko borom borom da jibatu do sar
1: wa
3: salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
1: jerejeuf bay touba lam sar jerejeuf wa wa wa di cheikh ak madina seigne abdourahman mom seigne bakke madina diko siar bu bax diko ñaanal tawfiq ak taysir ñom ñep ndaysan ci seen keur ñe rek ñom l'islam rek leen taxaw jog ak alquran ak diine bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: ah ki de mom
4: ay seigne abdou
1: ah seigne fallo
4: ñay ñay
1: ñi di dafa am ngi sant bu bax
4: ya
1: man di ya mom kay ginnaw di gat nan la rek alhamdullilah man de dama di melone
4: may fi won tara ana kay ne xawna way gadi dig radio
1: wa wa wallahi wallahi
4: da ngay li ci yo xamne mom da ngay xaw ki motax
1: ay
4: may don baye xel di wax deug mo tay di man wona fexé dug rek
1: ci wax nga deug de
4: nga xamne may fi
1: wallahi wallahi lol de tawfiq la mom
4: wa wa di la siaré
1: jere jeuf ñu ne yalla nangu siar
4: ñi abdou sall mi ngi andal jotaay bi
1: ah mi ma
4: waay youtube bu baax bi
1: ah waaw ñu kay suñu xol sedd na mom kay
4: ah
1: wallahi wallahi wallahi
4: rek yo xamne do ko meuna
1: boole de sang wax nga deug
4: ah di rafa dug bu baax taxaway bi ak soñi yi ci jaar yeb rek di yaane wal taxaway bu nga mom
1: ci
4: diko def yalla yalla mi nga xamne rek moy moy faye dal mom la lay baye
1: wallahi
4: yalla fa yalla bu neen
1: amin
4: yalla bu neen
1: yalla

0: fay ko.
1: Amin.
0: Yaa nit magal gi dëgmal moom magal na ci magali. Te nee na ngay dégg kuy wax ne magali daa bari wala nangam nangam. Ay magal goo xam ne yow bu ñëwee boo dem boo wutuwut sa dërëm du ca dem. Maanaam soxla mi moom war na jaa fexe wax lu wax wax lu rafet.
1: Wallaay wallaay wallaay.
0: Magal diw gi magal gi daa bari xew yi.
1: Wallaay magal gi magal gi xew yi may magal yi sax day gën feet yu bari.
0: Waaw. Waaw. Goo xam ne sax nee na mën nga cee wax loo xam ne yow sa dërëm du ca dem wax.
1: Waaw mën nga cee amaanu.
0: Magal yi daa bari wala nangam te yow sa
1: dërëm. Yal na yokk yal na yokk.
0: Mën naa ñàkk.
1: Waaw.
0: Magal yi moom li tax mag ñi di ko defee
1: mooy.
0: Bisub soññee la. Bisub delluwaat ci yàlla la.
1: Waaw waaw waaw waaw.
0: loolu rek lay jëriñ.
1: Donc waaw.
0: dajaloo di xabaaree ka waxtaan ak
1: yooyu. ndeysaan wax lay wax nga dëgg.
0: daanaka wax dëgg man de génn magal gu may dem daanaka ah xanaa di magalu tuwaa de xanaa magal gu may dem dugg aw. ndax léeg-léeg bërëb yu ne da nga fa bëgg a dem. waaye léeg-léeg da nga fay dem jàngonte faag yoo xam
1: ne. bëggoo ko fa.
0: bëggoon sa kër léegi day gën.
1: wallaay wallaay wallaay wax nga dëgg.
0: léeg-léeg nga dem ci bërëb daal. ñi ëpp ci nit ñi dajaloo fa nekk fa noo xam ne. da ngay mujj yow it sa xol du ko nangu. wala nga wax ca nga xalaat sam xel wax loo xam ne sax mënu naa nekk.
1: lay.
0: loolu yëpp daanaka dajaloo gi ak téléphone yi rek a ko waral. daanaka bërëb yi bërëbu teewlu la. bërëbu jaamukaay yàlla la. bërëbu bërëbu ñànd it. ndax jafe-jafe yi bari na tawat yi bari na. ay nit ñi daa mel ni ñaanatuñ. nit moom doo bàyyi ba am jafe-jafe rek di ñaan.
1: déet déedéet bokku ci ñaan waaw nga dëgg de.
0: ñaan moom daf cee war a dëkk.
1: ñu ngi koy war a dëkk toujours.
0: waaye am na ñoo xam ne bu ñu jullee daanaka duñ toog sax ñaan. dañuy selma rek di dem.
1: daal di dem waaw waaw.
0: léegi nag boo demee ba dugg ci jafe-jafe yoo xam ne mënoo ko baa nga nekk xaalis jàmm. bëgg a wéetal yàlla ah loolu ak yàlla mën naa nangu waaye.
1: yàlla de yërmal yëpp bari na waaye bu la nangul it di nga di xaw am amas kër sa ndax di nga xam ne kii la nangul da laa topp. waaw.
0: loolu yëpp dañuy am moo tax
1: daal
0: dañuy jàmm yàlla bu baax wax dëgg.
1: jërëjëf jërëjëf
0: ndax àddina moom dañoo ne ab yéefar. àddina moom ab yéefar am na ko.
1: waaw waaw.
0: te ab yéefar amul mooy yàlla. te yàlla moom ku ko am doo ñàkk dara.
1: déedéet fa la am am dëgg.
0: ndax boo xoolee suñ man dama wax ne loolu moom bu nu xool ca mag ña man sama référence yi wàllu woo mooy suñ Cheikh Sarr yi. waaye xaraat lim amoon lépp. ak li ko yàlla jaraloon ak ci lim nekkoon.
1: waaw.
0: li nga xam ne yàlla rek a matuwul.
1: ci.
0: koo xam ne li mu yoroon moom bëriwul ku ko yor ci dëkk bi. waaye doo ko bis ba xam ko ci mbum ma muy sol ak fa muy dëkk.
1: waaw.
0: ña ko wër ndax koo fi gis mu am alal rek ñu ci bari dañuy bala ngaa yegg si ci ñoom. da nga wax lu set ndax ay garde de corps dañuy wut ak yu mel noonu.
1: bilaay wallaay da ngay dem kay ma dootoo ko tal sax. waaw waaw.
0: te moom yàlla dimbali woon na ko loolu waaye.
1: ndeysaan.
0: boo demee ci àll bi gis tool yam fa am ak ndaw ñoom fa dajale.
1: waaw waaw.
0: te dërëmu kenn du ci dem lépp mooy alal bi boppam.
1: ci.
0: sa doom ak jaamu yàlla ndax moom day jaamu yàlla ba noppi jaamu yàlla ci nit ñi.
1: waaw waaw.
0: defar nit moom dara gën koo kaawee defar nit ba ay wajuram mën koo jariñoo.
1: waaw waaw.
0: société bi mën koo jariñoo. loolu taxawaay bu rëy.
1: taxawaay bu rëy ca sunu borom.
0: ndax ñu jeex moom dañuy ñaan yàlla
1: yokk. lu la
0: yàlla yërëm ko.
1: wallaay.
0: taxawaay bu rëy la amoon wax dëgg yàlla.
1: wallaay wallaay.
0: mooy doon bu yàgg rek nga waxee dem ci moom waaye.
1: kenn xamul
0: lu mu doon. jàmbaar la woon.
1: biir. lay
0: njabootam gi fi nekk moom dañ leen di ñaanal taxawaay bi.
1: yàlla taxawal la waaw waaw. jërëjëf
0: dara ba na nax sax incha allah.
1: jërëjëf suñ fànn. jërëjëf suñ fànn. jërëjëf suñ fànn. alhamdulilah. waaw waaw. bisimilah.
2: salaamaaleykum.
1: maaleykum salaam.
2: Baye Abdou Niang.
1: kooku kan la Baye Sidi.
2: waaw Sidi Colobane Touba Baghdad de.
1: Sidi Colobane Touba Baghdad
2: waa nga dégg de. ñu ngi rafetlu liggéey baax.
1: ci jërëjëf waa Sidi.
2: di nuyu Cheikh Abdoulaye Sall mi nga àndal ci liggéey bi.
1: mu ngi lay dégg
2: alhamdulilah. waaw di nuyu kilifa yi fi jot a jaar yëpp di nuyu waa Baghdad de ak waa Daruma Marna ak képp kuy teewlu 103.5 rek.
1: wallaay wallaay wax nga dëgg.
2: xam naa daal ku tedd gi moom daal moom liñ ko mën a jàppale ci dëkk bi mooy. mooy bay bon ñu bàyyi xel.

0: mais dara ñoom mi mëna mëna tégué ci yoon su ko défé lépp li sëñ bi bëgg ci dëkk rek gëna ñoom
1: wallahi wax nga
0: waaw ay bëré bi liggéey kay mënu ñak ci dëkk dé rawati na ndaw
1: wallahi
0: waaw loolu kilifi nañ koy bayyi xel
1: wallahi
0: waaw liggéey bi rafet na baye bi ñu leen sant baax di leen jërëm
1: alhamdulillahi rabbil alamin jëf jërëjëf baye sidi lu jara xelaata ngongu lu jara déglo ngongu ndaw ñi ñu ma gis ci dëkk bi ni buñ ci japp tutal leen fu ñu nekk ak ñu nekk ni ñuy commencé ci auto jambour yek calpé jambour yek marché be territoire be fu nekk ñu ta fa nekk di taxawal lu lang ñu keuf tane dañuy jang xam nga ne kuy jang yalla do toroxal nit do sonal nit alquran kumu yar nga yaro alquran kuko bëgg mokal yaangi bëgg xam yalla ndax kuko mokal xam ci yalla dara di nga xam lam la téré di nga xam lam la digël di nga xam li nga wara def di nga xam lo warta def nañ leen gor gorlu te siyarante te jappante te dimbilente nak alal ji du dara alal ji man na la alak deureum bi man na la xañ ngeureum milliards yi man na la duggal ci bakkar millions yi man na tax nga wacc yoonu yalla rafeti tabax te muccio ci mpax dax duri pax tabax du ko fajj bari pexey te jubo bari materiel te matalo ci digënte ak yalla han taru te tardé retard di def lu yalla ay téré bari doole di niwal doole ko upp le te mo upp le ci la yalla ci la jëf bismillah
2: assalamu
1: alaykum salam
2: bay abdou ndjay
1: mbacke
2: yar na la di barke balay sa
1: ba aljana
2: yalla nango bokk wark
1: ba amin
2: yaay jaat ndjay
1: jere jëf koku
2: jere modou jouf tuba
1: sama modou jouf ma tuba
2: ya bax
1: yaay ken gënul sama ya bax sama doom waaw gor gorlu rek dina ba wallahi
2: Seigneur
1: Modou Mustapha wallahi kenn la
2: yalla ñu ko yalla fay bark
1: amin amin ndeshan oh takna ay way takna xana si nañ ci chat la nak di siarat ñep di gërem ñep di nanal ñep Seigneur Alhadji Mbacke mom Seigneur Mbacke Madina ku dem fi ci xeyra ci kërëm gi bis ba nga fekk mu diko magal nañ ko wara magalé nga dem ci bir kër ga daru qudus fekk fa serigne abdou rahman serigne cheikh gaydé cheikh bambali cheikhul qadim ñom ñep ku ci nekk rek da nga taxawal bis bi ba melni bis bi yow rek lako serigne bi fagulon waye nak li serigne ci di wax rek serigne modou wax ko lo rek la nuy wax nañ leen gor gorlu tane ci ndigalal yalla ta moy tu tere yi bismillah
3: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
3: bu ziar wax
1: ba aljana koku
3: ndong si basiru sur wor koñ
1: basiru
3: sur wor koñ
1: ak sa basiru sunu wor koñ wa wa yow de woro ken te wor mal nga ñet
3: ha ñu ziar yu baax
1: yal na yalla nangu si yar
3: ñu waxtaan lool
1: alhamdulillah rabbil alamin
3: yalla def ak digg top rek
1: amin
3: magal gi ñu jëm ko ci xamul gi yalla na ci yalla yebbu jam
1: amin
3: magal ñu da magal te fekk ko fekk yu ñep yalla na gi daq yep
1: amin
3: kat no yalla yonte seigne touba
1: amin
3: yalla defal jerejeuf non ci yaa bu baax dama
1: di wax xam nga wallahi wax na deug nga bay lat nu ngi taggo waye seigne modou mustapha ku dis gor war nga ko geureum war nga ko sant xol touba ndiar yi te touba bi ci ci la touba ba def ba défendre ci bopam bir baña pan mu indi serigne bi xat dam bant damut ken jann xewut mu denc ko fim ko denc wormal fam ko denc tay ba def ko bañu def ko ni juma ji tay ci lepp départ ci loxol nga xamne bañu fonduma juma ji bobu aw dol ken ñime ko sumbu mu sumbu lo xamne ay waye kam ci yaakaaron koko la muy kam wajuram wa yaakaaron fi yaakar du yakki ko fi nga xamne foko wolo mu wallu la boko gëmé mu jox la li gën kuko doylo mu jox la li doy mu yalla sunu borom tabarak wa taala lolou seigne modou mustapha def batay ji bisam bi tay ku fi taxo xamne bis bi bis la bo xamne fañu ko sakko

Allah ya laula an ra'a burhana kon sax mom moy yalla baraw shaytana hala laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motap xem jigen reyam nga epuna ken manu ko telut ko yalla dimuli yusuf yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencham nako mo rey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullah amna timir ak nit ak yett lolu mo wor musa kalamullah amna timir ak nit ak yett lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minef sorena jigena ta qawrona dural musa ba al kufaw abadan fole ko sa te xem jigena tax mu jiñ ko jalo te xamne musa serignam du jalo daoud me adama yokon atya amna jurom ñaar fukku genn dunya su yok lon fan wa mu gawa fatu di jur suleyman ay mayam du yaatu jigena tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigena tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigena tax daoud de xir bay jenn ba nangu soxna taalu be mo tan qabilato taaru ba xagn ko jamm mu xey ko nangu jël borom ne jubbu liman suleyman dundon na temer yu tej jurom ñett fukam jinne yarir hajarata ko faru bintu saydom te tu fukki fan dolo momu ko jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga shaytané saccat ko yorat ngoram ga xem jigena ak shaytané ne adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne am na temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñenan fuk ak jurom moy adya jigena tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talim arabiy salma ko genne rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen ju mana way sohay bu amna ñet juuni ci at ngir modiya ak yonen ya daani len fat jigena tax mu meena laq musa may ko safora dom ja yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja mu jitt bi rewma waxi jigen ak wexe ma ngi soga baax motax wexem bayam balum jite mu baax motax jigen fum am te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer di tej juroom ñett fukam mu soga reer fexem jigen ray gele ma salihu jangal wasam ci kon nga daldi kalaxo ku dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko keer ya ñu wax ko neeg la ne gele mak yon ngeen mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gelem ga daanu sen duggu ye keer ya bi sub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tej juroom ñaar fuk boolay soga reer sayyidina lokin amon na temer yu tej juroom fuk ak juroom la dore reer xam jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci doj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su meena wéddi yalla su tudd wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña ni lal mbotma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña ni lal mbotma sayyidina ahisa dun non na fan wer ak yetti at way asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masih dajjal la fay xaar ca yoya at ngay gis jigen ju alqo jo xamne ken dootu ko fa ba yor ko tigal nabiyuna rasul ahmad sallallahu wa sallama alayhi samad ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ suulu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ suulu amna juroom ben fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xet wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki way na ca bar sak jaar yi ni yina fanani firdausi ko horul aina yalla ni man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demu ma fi ne ëlëk ci firin may damne daldi ne la nabi ya madal musaba tay ben yoni dootu am du fi du fa te kon na doom adama yi dencante.

di jël ku leen soppé lu leen soppaté yeneen ni seen ngir yépp dal di man soox ngiram rasulillahi saddani soox deglul ma wax la lepp ci gën gi yonen ba mu ñëwé dun yalla yalla soppon doom adama qad rasulillahi ñu gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokkulon ci xéetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xannasi yonen su bokkulon ci xéetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xannasi yonen su mujjulona ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci limbu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna ci bay wala nga jël sa borom bolé ak domam wala sa soxna ci dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullah la lola mansukh def haram billah ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tankahu akhurima alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ngir mu'minina ak mu'minati sey nañu te musyrikina ak musyrikati sey nañu te mu'minina ak musyrikati duñu sey te musyrikina ak mu'minati duñu sey ba tañu tuubé lu ko moy haram na ci xéetu yol makka amon na weyna askor su sey ci ngallo mo gën muy sey ci teddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak teddo ngir wano jam ak jigen ak teddo seeni jime ci jina ak jahannam ma jahimi jam ak jigen ak teddo seeni jime ci jina ak jahannam ma jahimi kuy deglu sen digal di and nak ñom di wey ci sen taxé da ngeen jaari jahim soko gamul yeral ma fathul mannan cala ko gis jawabi abdul rahman yol maka akebe waral l'islami bam amagul dina amul ciasami dina yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jamuy xeram ci susa ño fi newon ñe kas rasulullahi bamu ñewé dina yenen billahi yalla ni inna dina indallahi islam fil qur'an tublillahi te dina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñek lolu kenn daawul julli saka di wor téré ya ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa qur'anaha al-mahmud bamba ko wax jamt samul abada du ko téré palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laaya di jox rasul lu am wax ko la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fa salihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun saihat yalla ko tanal mustafa xedi di ciat jigeena tax wa ka rasulullah geraw rasulullah nel billah tok na keram ay fan gisul wa ker ga ngir bir ma ak pexema am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigeenu ker rasul ne len jigeen ñi lay dekk ak rasul buñ ci rewé ñol ma ka ma ko wono mo leem jigeen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadijato ca ñeek gam rasul mo ñeek jeppul ci mom ngir wono moko sarax bopam rasul yor ko mu am ca ay doomu sahid mu rob ko khadijatun min ba'di 40 nakaha min umri hasimina khadija dun ñen fukki at la boba ñol mak nit ak juroom la boba ñal fukk ak juroom khadija dun ñen fukki at la boba ñol mak nit ak juroom la boba teewul ku dun mam sunu ibrahima khadija toy sa yaay defar na rewma mariya to don yaay ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol mak boole won na fukk ak ben ci digalal jibril dawul tan motax ba ken du roy rasulullahi ngir lamu sañ ken du ko sañ billahi bu kenn yor soxna rasulullahi ganna rasulullahi duna lahi antakho aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bibul ko weddihi soxna rasulullahi bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi mo wax la nak ñamuru gën ji yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki pa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu domi umarul faruq aisatu mom babakar siddiq ak zainabok maymona tok safiya juwayri yak ramlatun hindun safiya ak zawjatun ken musu cha khayburu jurom ñenant ñi le ñoko muru sala alayhi rabbuna kamastaba wa alihi ma sahabil khunafa
ñol makka daana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram mu jigen di jëlano hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa seen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don na mana ñol makka daana wax ne ma man goor ñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe muy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doyna titer tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabye yegna way tabe ya ci yegni dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ñoo ci yegni dem niraani du matino ti malikun niraani jambar ga ak bañ ga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kerok badar sanam warayna surisa bulen ko roy ci kasratul jimaa'i ma kasatun nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci digelal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp baken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxol kay may doole bis buy bolo jibril ñew yakala ak ridwanu ne ko ngareer ca ancha doto daanu jibril yor ñakala mo ridwanu ne ko ngareer ca ancha doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gondi xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken duko roy ci darra darra darra ci xéeti qarba abadan basirra ku mana yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku mana yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye digle boba yaatel ku mana yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol na yor ñentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la borom mi xar bax la te mbeur kamil la serigne mamar jam ma jan jar na lam la bi ñetti soom lamp fal balig la serigne mamar jam ma ca jar jar na way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeureum ca lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay al haji ka bolé touba ak bakke ak jumaaji wa so wu jant modi senu jant leral na tedd mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam le jël ma motax ma bop denk bi ak sa bop ak bepp sadiq bu ma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglu ma wax la tay la war ci goor ñi te mu ne yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam jowey na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko weddi nafaqatoy dun ba warna kep ku yor jigen dirham la mba muy pep waaw ga di wat mun warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saade sukna de ku way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul munu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci miri yon yi jigen gi tas te xamne yon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñaalo mo keug seyal dom ya di domi ñaalo guddi gu ñew di rub dunam de ñaalo mo kam seyal dom ya di domi ñaalo yamal qiyam si dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi saxara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy borom mom yalla dootu la gëreem yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari ji gis ra sax de bi ngeen fa jaari kun ci mayul jëkër ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom mi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ku jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la sam yor la di wodi di dunal doli cyan ku len fa boole wul waref la sam waref la yor sanni la gën di la sam man na juroom yetti jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lambe ñam mo ñeek
bu muy rambaaj bu mu fenn.

tahdi mujahidin wa taqirul alim adina walbati kunak dajjali nyafete won ganawa jitu yale adina walbati kunak dajjali nyafete won ganawa jitu yale salasatun laysa hala amanu alhabdu wan nisa'u was sultanu salasatun laysa laha alamanu alhabdu wan nisa'u was sultanu ci do jigen ak jam amuñ karama amuñu wolere amuñ maqama hadis bané jam ak jigen ak ciato jima jahannama yeugal sen kaddu kuy wé ci sen pexé di annano ak ñom jahannama ng lay xaru do taggo ak ñom pexem jigen na raw pexem shaytané li annaha haba'ilus shaytani dotuñu and ak kenn lut ko am deureum dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk wéyna lepp wéyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom mi jooni wéddil ñenn ko ami jooni juddu waat di bur faré ku ko amul ñu berla lo gore gore ku ami jooni fo no baan ñu mayla sa sikki jeena ko amul ñu mayla lo wax ñu wéddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rusne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hadha zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hadha zamanul fiddati ku ko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasara smuho du dem ba taggo man nalaha nawsulo sop nga jël ko insa arabbi ko gëret la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la ludu ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko man lewtol ñu yoral la bere ba man nalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law nituha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jefe mu fay len xamna damay waré di wax ñuy deg ci nopp waye xol yi dootuñ deg ahawsu billahi li qawti jamano ken jomatul dara lu joonu joonu ahawsu billahi li qawti jamano ken jomatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu titlu titlu ken ragalut yalla timba rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba ta nga war man wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yante legi doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yante legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol do ngab serigne ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok cialal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok cialal ba ca dom yamba njabot gamba jabar ya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela fa gayi diwan ndegam ma ngay dundit du lak redwan weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo ra waxi fo rek téré torok banuy dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno torok murid ti kante yeppay séré ak yoy tajor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tama won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbe mom ci bir wormal ba mam cierno wo mo fatili kharit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yaayam tabbi ci nek def ca defi nu bayam na dal di tup mbalu ko moy mu halku mo ko ma tup mam cierno fab jegal ko nek satala melni serigne mbap wormal ba ma ba sunu mam cierno di waré geurbal nek satala melni serigne mbap wormal ba sunu mam cierno di waré geurbal sa kalenen na ngeen ni wormal cheikh yi ak domi bamba yi te ko banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris ma ho fawqal firas la bamba wax ci neuju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut domi serigne serigne la matna may geut satu serigne serigne la bul def goge ba magalo ko na nga ramman moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sa serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sa serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfon aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sa kamara bul tabbi yow sene serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem ci cheikh bayit bu mu fa tok di wax te fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran tasarul lanzab mangana lat digam rasulullahi ken du fakulo tasarul lanzab mangana fantasiro bu len fa waxtana na ngeen tasaro yonen da soxna di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol makka kersa ngalana yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu

0: du fekk mukk lu yàlla yaatal mu di ko xatal. Kon bis bi bisu julit yépp la. Ndigal li nag jot na ko ci sëriñ bi, mu di ko jotali bokk yépp yu mbokkal Sëñ Touba, di ko jotali julit ñépp, di tàmbalee fàttali gi ci këru boppam gi di kër Cheikh Mouhamadoul Moustapha tam nekk ci bopp bi, ba ci kër Cheikh Mouhamadoul Mourtada ak li dox ci diggante bi yépp bàyyiwul kenn, di ko fàttali mboolem njaboot gi li tàmbalee ci kër soxna soxna Fatidia Mbacke, ba ci kër Seyida Maymounatu Mbacke Laylatul Qadr bàyyiwul kenn ci diggante bi, di ko fàttali mboolem ëtt yi nga xam ni la fa nekk Sëñ Touba ko fa def, li ko tàmbalee ci kër Sëriñ Mor Diarra ba ci kër Sëñ Massamba, bàyyiwul bokki boppam yooyu nga xam ni seen lépp sëriñ bi la, di ko fàttali itam mboolem Cheikh si nga xam ni fa ñu nekk ak la ñu yor Sëriñ Touba leen ko defal ci liggéey bu ñu liggéey Sëñ Touba ba Sëñ Touba gërëm leen, tàmbalee ko ci Sëñ Adama Gueye mi nga xam ni moo jëkk a jébalu ci sëñ bi ba ci Sëriñ Aïssa Diagne, bàyyiwul kenn ci diggante bi. Sëriñ bi nee na màggal gi nag dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def, tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadoul Moustapha mi jëkk a wuutu Cheikh Ahmadou Bamba te amoon ci ndigal, ku baax ki waxan ko ci Njaareem ni ko waxtu wu liggéey bi àggee Touba la, bi liggéey bi àggee moo ndi ko Touba, am lu ci sëñ bi gagale ni ko soo ko defee ni ma la ko digale lu leen songati dana daanu, lu ngeen songit da ngeen ko daan. Booba ba léegi nag dara songul yoonu murit ba daan ko, te lu yoonu murit song daan na. Proce bi ci gën a rëy te Cheikh Mouhamadoul Moustapha song ko mooy jumaayi Touba ji, ginnaaw andi sëñ bi Touba te ci contexte bu jafe na woon. Kenn ku nekk xam na ni liggéeyu jumaay ji mi ngi ko tàmbali ci 1932 bu ma taarix jumloo, te kenn ku nekk xam na ni crise financière bi amoon ci Amérique te law ba laal àdduna bi yépp mi ngi tàmbali woon 1929, te loolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale, ci ruqu bu xat boobu yi ci la taxawal Sëriñ Touba liggéeyam bu màgg bi. Kon jàmbaar la ju Sëriñ Touba waajal natt ko ba xam ne mooy moom, mat na ko ci lépp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yàlla ak ci taalibe ba mu xam ne doy na ko gannaawam, mu bàyyee ko bis bi. Bis boobu yi la Sëriñ Cheikh di woote di ko fàttali jullit yépp, di ko fàttali mbokk yépp. Bisu boppam la boo xam ne Sëñ Touba ko jëkk a yëgleel boppam, te bi mu ko yëgle mi ngi fi, dafa wax ni akrama nii bila xuruji badani min watani li nafci ahlil mudduni. Sëñ Touba daf ni sunu borom daf maa terale sama jëmm bu ma génne àdduna sama kër la jëm, te bi mu koy wax mi ngi dund ndax moo ko bind. Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ngi ko def fii ci jumaay ji, foofu mu nekk moo nekkoon ne ku tedd ga Seyda Aminata Lo Almaria, kon ci këram la ñu bis. Mu ni bu loolu amee njariñul àdduna bépp lay doon, di naf yi ëh lil mudduni, àdduna bépp xam nañ ni dikku Sëñ Touba ci Touba ci kër boppam njariñ la lu law ba àgg fépp. Yii woowi nag Sëriñ Cheikh nee na daf koo bëgg a bokk jullit yépp, ndax la tàmbalee ci Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ginnaaw Cheikh Mouhamadoul Moustapha, ñu di ko rafetal di ko yaatal di ànd di ko def ba aksi ci Baye Ahmadoul Mokhtar, yàlla na ko suñ borom yokk ay leer ak maqama ak tawfiq fa mu nekk ca wetu way juróom ba, yàlla na ko Sëñ Touba di wettuliko Sëriñ Ahmadou Mokhtar moom yi nga xamante ni moo mujj woon liggéey bi te téye ko ci téyin mu rafet, bokk ko bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon. Sëriñ Cheikh nee na kenn ku ci nekk responsabilité ba nga ca amoon, ndigal la nga ci amoon ak taxawaay ba nga ci amoon, mi ngi koy feddali di ko gën a yaatal te di la ci soññi ca na nga ko daan jëfee. Di soññi nag ci biir njaboot googu gii njabootu boppam di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke, mi nga xamante ni moo ko nekkal ca bopp njabootu boppam di kër Cheikh Mouhamadoul Moustapha Cheikh Mouhamadoul Lamine, nekkal fa Cheikh Mouhamadoul Lamine, nekkal fa Cheikh Mouhamadoul Moustapha, nekkal ko fa moom seen Cheikh Mbacke Madina mii di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke jëwriñi Cheikh Mouhamadoul Lamine. Waaw, mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mboolem ñëpp ñi mu njabootee, ni muy soññee bokk yépp lu ñu bokk la, lu ñu bokk des koy bokk, kenn du séddoo lu ñu bokk, lu ñu bokk des koy bokk. Kon nag nee na bis bi mi ngi koy ànd ak bokk yépp, yéen waa Daaru Xudoos gii nag nga xam ni da ngeen di njabootu bopp na mu yëlifa guy mbir na leen yëlifa, yéen moom mbir mi day seen mbir, mi ngi leen di digal lepp lu ngeen ca daan def tambale ca mbalema ba ci defaraat keuy yi waajal teranga yi yaatal gan yi dalal leen teral leen teru leen gungel leen lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli murid yi gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ci soñu bokk yépp way rawati nga guuy mbind ak daru ko dos ndax bisub serigne touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li serigne touba am serigne touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé roh bu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak serigne touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
1: ma yëkëti ay kaddu rek yo xamni munta ñak ndax serigne modou limu wax yobale na ñepp wante ma nuyo te jéglu te ñaanal serigne touba cheikh ahmadou muntaham yag fi lol te wër ndax niko bayba serigne ñaan waxe legi bis bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lol ndax li rek la bëgg ci njabot serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabot cheikh mustapha ak cheikh mouline ba serigne ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaanam yagg fi lol te wër ba li nga xamni wayjur ya ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mo agalé ko tañ am ci yaakar lol ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour seigne cheikh aliou seigne cheikh gaynde ak njabot cheikh mustapha karim yëpp way ci touru cheikh mustapha mi nga xamni tay moy jëwriñ cheikh mohamedine ba ci serigne bi wote mu ñëw and ak njabot bi lepp ba la ëpp ci buntu kër cheikh mohamedine ba ak cheikh yi and da ñom ñëw tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak ko ko gis sa xër war na dal sa yaakaar war na dolle ko war na deugër ndax liñu gëna ëpp luñu fatiliku ci jotaay yi digënté seigne modou bar ak seigne cheikh gaye defa non seigne abdou bar bo ay ndaw la ñu ci dara ji wa seigne mbacke madina bi fi nek seigne abdou bar ba seigne aliou muy dox jotaay yu bare bare fekke dañ ko waye jotaay bu mel ni bu tollu ni new na am budu won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokup jumaa ji mo and ak ñepp dem yaakaar na jotaay bu am jotaay bi moko ëpp sa kon nak képp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lu nga firil sa yaakaar war na deugël sa xéet war na dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañu kon muy jotaay bo xam dañ ci sant ndax yombul bok yi nak ñu wara xamni ay waju dafa nekkon daan taxaw ñu topun ci seen ginaaw nek seen doom tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh mustapha karim ak bop njabot cheikh mohamed amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalam bu jekk kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musnu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon serigne ousmane ñu gëna fagoru gëna bolo gëna and xam ni jog ak liggey ak takku ak bolo mi sa wëj ndax mag ña dem nañ ñoo fi dess waye am na yaakar wër xam ni dara du wañe ko lepp yoon lima koy tejje rek moy xam nañ ni bis bi bisu cheikhul khadim cheikh mustapha karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako di ñeneen ñi ñew dañ ko wax wa li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magal moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak di soñni mbollem julit yep rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu ma don ci aduna ñu gëna gor gorlu ci jangum alquran karim bi nako cheikh mustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaa touba
2: ñi ñi niyo nak ci turu tondo yi tondo cheikh amadou mustapha yep di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci barki dem cheikh mohammed al mukhtar taxaway bu rafet bi mu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyété bañ ak ci fi tagat ci seigne cheikh mohammed mustapha mun seigne saliou mbake taxaway bu rafet bu reuy ko xamne da naka taxaw tay ci turundo yi diñu pouss diñu tété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalam diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len suñu borom jéggel té tax ñu seen barké yërem len tabal len jannatu firdaus mom bolem talibi cheikhul khatib gannaaw lool nak ñi wax ci turu cheikh mamadou mustafa mom seigne abdul haq ndax bi fi seigne mamadou mustafa barké mom seigne chalou joggé ci liñ cheikh mamadou mustafa yabal ñu dem ci seigne mamadou mustafa mom seigne abdul haq jita daayira bi ci turu cheikh mamadou mustafa mom seigne bakki mad ni ñoo and kéro ak seigne mustafa sille ak man ñu and dem seigne bi yoni ñu dañ bo démé neeku jital na ko ci daayira bi muy seul kilifa ndax nit mënu ñak kilifa kon nak ci seen tour lañu wax ak turu seigne mustafa mbakki mom seigne mbakki maddi nga xamne moy president man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitte ñun nak suñu wote mi di jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alquran di def ay berne di togg ay ndax ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo chamour mustafa yi ak wajuru turundo cheikh mamadou mustafa yi tout tanki seni wajur di japp sen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminatou lo ñun ñep dañu andalo nek di ben daayira ñu man ko tuddu daayira turundo cheikh mamadou mustafa ñep dugg ci bir daayira yoy turundo bu ci nek dañ la sas nga togg ndab ñene ci bir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daayira daana mat ñen fu señ xamban mayele señ bi da tek loxom mu koy jaaral yu fañ ko wara jaarale njabootu cheikh mamadou mustafa gu jigen gep kan ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu tokk kan ci bir kene non nit biñ waxe seigne cheikh madina nagn ko da wéyel non lañ ko fassiyene wéyel kon ñi ngi soñu turondo yi ne ci bir rew ak ñepp ci rew ñi nga xamni nekku touba dañ leena waxo ne len mbolem xet li ñuy naan wala xet doom yi nga xam dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turondo yi ne ci bir dekk bi togg ay ndap indi ko dajalok fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bu bëtt sax di jang alquran di jang khasida ndax kër gi sun kër ku ñew ñun nga fi fek ku dem ñun nga fi baye
3: di soñ mbolem ko xamne ab cheikh la bo aju ci deru khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu mourid ci liggey bu am solo bi nga xamne ñun ñepp deggando nañ kaddu yu fi jitt te yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mamadou mustafa mi fi jëk wootu serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane won nit kilifa yep and ak talibey mourid yep and ak julli yep sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di magal ñibisi ak serigne bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyale boromam ñu ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko bu liggéey ak yiñ ci wax yep ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sekk rek moy képp ko fi fanan sun borom jéggal la say bakkar kon nak mbolem ñi nga xamni ñoy cheikh ci buñ né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi señ bi woté li mu woté ñoo dikon and ak mom wuy siko and ca ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp señ bi wax na ko légue ni li chambulé ci señ adama gey ba ci señ isa jenn waye nak ba ci ñi nga xamni goor goor lu wat na ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garab ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxe digënté bobu day melni moy ñi señ bi cheikhalal bopam waye téewul buñ fi joggé nak aman tadarakal fi qad fata min al-lagha wa amara al-awqata bi tawbati an-nasr wa al-iqbal ila al-ilahi faaz bil kamal kon da am ñu goor goor nak uur bu jëk ba dem na waye ñu la xassay nak dogu ci li uur bu jëk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baaxé leen ko kon boolem ñoon yi nga xam ñoy ju jëk ni ak ñi dabatal ñep xam nañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñep rek ñi nga won ci gannaaw cheikh mamadou mustafa ak kenn ku ne nak ko mëna andal ci kilifa yoon wi yaangi and ak ci kilifa gogou top ci cheikh mamadou mustafa ba cheikh mamadou mustafa jollu fi mu def nak ay kurel ëtt bu ne ci ëtt serigne bi am ñu fa fété kilifa goga waye kon soñ bi ñi ci jital nak mbolem ñi nga xamne bi fi cheikh mamadou mustafa joggé dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mamadou mustafa ak njabotu cheikh mamadou bin bara radiyallahu anhuma fu fi kilifa ne ci digënté daru khudus gi di njabotuk cheikh mohammed mustafa wala njabotuk guy mbind gele di jaay wa guy mbind di njabotuk cheikh mohammed lamine bara ak ko fa fetel donte goné ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko na dal naga set ca la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ñi nga xamni ñom na señ bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
4: no ngi yëkëti suñu kaddu saf ko ci kaddu yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm ndiko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Basiru Jomaay Fay ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi ne ci bir ñep ak mbollem keuri diine yi ak association islamique yi bayu wuñu kenn rawati na nak njabotu Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu keur yep bayu wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wacal ilahi maskani Touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanweri ak ñett teggu ci tankam ci dekk bi ba kero guddigo gi mu fi financer beuy to wi doora leer ci bop mag ni mu waxon tawam ba cheikh mohammedul mustafa su bis ba Touba la waxon li ni ko na dem Touba te bu xat dam waxon ko yit ni ko suma deme Touba lu ngeen tambalet dana waye bu ngeen yafuse ba dem dana melni demaluma len won fenn lola cheikh mohammedul mustafa taxaw ja sun borom motuli yene ja mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ñaarim la xewé waye guddigi serigne touba financer touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la serigne moussa wax ni kep ko fi fanal jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wécc ci ay bakkar lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak serigne touba di gëm ak borom waxone itam ni yitte ju jar baña fanan ci Touba guddig ashrul muharram sun borom sakku yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddig ashrul muharram sun borom sakku waxone itam ni ku yor yari mbub na la jaral jay melnuma te ñew ko xamanteni am nga lomay jox te an bokkum talibe bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni ni guddigu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew guddu joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fulak guddigi dabé nga fanan sun borom sak na malaka yo xamanteni ni danañ ngatandu ñi am yene ñew te mënu ñew fajar jottu ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fateliku dikku Serigne Touba Touba bis bobu la ni fateli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ñoo aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek ci parti sauf mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mu am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gatando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah momi tam serigne modou moussa mi tambali bis bi moko tambali won lolou baye moussa gay jeuri ñi cheikh si momako netti ci lamiñam nima fi keur serigne blad gi nek kérok neena fofu lañ tégal serigne moussa

0: jëflante ak sa morom jëflante bo xamantene yeen da ngeen mëna jaxaso waye seen njabotit danañ mëna jaxaso ndax njabot gogou ëlëk ñom ño fi dess njabot gi ëlëk ño fi dess bo xolé ñi ñi nga xamantene ñoñu mag yoron kër yi jiituñu nga xamne gisatuñu len ñun ñi ëlëk fofu lañ jëm kon njabot gi mo fi dess njabot gogou nga xamne ño fi dess nak da ngay fexé ba namputal len ci kenn ku nek ki nga wara xam nga xam ko la nga wara sekk ak mom nga sekk ko ak mom ci lu rafet ba bu ëllëgé suñ fi déssé ñu mëna dundu wo xamantene dundu ki la xamna señ Abdoulaye man nga ñoo ubbil téléphone bi kon mbokk yi ku bëgg bokk ci waxtaan rek man nga woté ci 33 976 09 09 mu melni kon ngir ñu mëna dundu go xamantene dundu gu dal la moy faawu kenn ku nek ci biir kër gi xam ku ne li nga wara sekk ak mom nga sekk ko ak mom leg da ngay dem ci kër go xamne waxna ko legi da ngay dugg ci kër go xamne do xam sax yow fan nga wara tok wala kan nga wara waxal assalamu alaykum
1: assalamu alaykum day
0: baax tu rek foy wote
1: ma nga wote daara mi nan
0: daalul min nan
1: waaw ci karal ma la fiere ba
0: ngi lay delo ziar ba
1: content ci emission ba ba
0: ma sha Allah alhamdulillah
1: waxtaan na rek la trop ma sha Allah na nga yokku ba
0: amin
1: content ndax ni tay teru ba
0: jerejef jerejef mbokk momu doon wote fele ci daru minam 33 976 09 09 salam alaykum
2: ah señ dongo
0: ku bax ñu ngi lay ziar
2: mbay na nga def
0: señ bi
2: dam kessam
0: ah señ dam kessam ñu ngi lay ziar ba
2: nako yëngu yi
0: ñu ngi sant yalla ba ana wa koñ bi
2: sa café gaay ñu la xaar
0: ah ba abdou yad neew fi diko jéxal yoy
2: la yad day xé bi na ngeen def
0: ñu ngi leen di ziar ba
2: ñu ngi nuyu sa mbokk mu wanda
0: ndissa ñu ngi fi ba
2: ak yalla am yoom kenn bi ndir mom bu xamé tay xamlé rek ak yalla am ko jëra diggu ko jëra top
0: ndissa
2: ak yalla ci baax nga
0: ndissa
2: yalla sam ko sa xel
0: amin yalla bolé ko ñun ñep
2: ñu wax mo doom solo la keur mom wax deug yalla am da sa wara fa rek bo jëf am nek tay ñu wax rek donte kenn da dem sax ñu dem def événement ju ci ñu xewat doon ci soor ci ñepp dajé def ko muy ben ñewon def xamanté ku ne delu wa waaye nak lolu mom daanako dafa jeex daanako dafa raar
0: deug la
2: ndax nit ñi mom daanako kenn bu nekk nekk ñu yow jeewat bëlok sax njabot dox lay dal doy mo tax nak nit ñi réro ci fami dafa bari ndax xam nga bu ñëkkan bo mo tax xey dañuy indi facteur café be
0: ci nek borom kër
2: dañ nekk njabot gi ñëpp dajé
0: nga xamne mburu mi sax borom kër yoy dag
2: waaw ku yow ku ñëwut ñu la na jël ana dal moko tax ba tax yow dem lañ yeyu bu ko defé ñëpp gisante ñëpp téwando ñu ndéké du waxtaan sax fay ñëpp dem
0: dëgg la
2: wa nak féké légui fi mom da ngay nelo bu heure bu dañé sax nga yow gaddu sa bu dem du ko bu heure dem pek papier ba nga xel sa kaw dugg ci nek yow do mu ndéki carte portable yow do mu soppi sam xel ah réro dina bari
0: dëgg la
2: ko ñu gi yow ci jëm farlu wat ba jëbo baax te jëma dajé na wat xamna ñu ñi nga xamna yalla dañu dégg ñu ñi
0: dëgg la
2: fekk yalla dula koy laaj da nga xéxé ba yema la sank bu ci doot way xon ma jotté nga wolé tay li na leen man set dabalé di ko gëy yag do fi jogé
0: dëgg la
2: ki di mag nak nga xamne mo fi né fexalen ba top sen ginaaw mom te fexal ba top ci ginaaw momit na fexal ba lepp lo xamne bu ko digal ci lu bax la na ko def bu fekkante ni baxul sax na isin bu fekkante ci sen jariñ mu bako ta xamna mo dina ko digal ben jariñ na wax
0: dëgg la
2: lolu mo am solo te kuko def sen jabo duñu rero mu
0: dëgg la
2: man wax deug yalla am jabo gi mo yalla denk ma ci sax yalla bu baax
0: alhamdulillah
2: ndax fex na ba nas leen ni dem ben soxati ni kenn ku ci nek sax bu dara xewé bu la ñu wax na xaar lu sax papa wala ñoo def sax seriya ak naan xaar bu sax papa yu sen papa ñeen lañ ko xam
0: dëgg la
2: man nak bu ñewé bu ma laajé

0: kan delu wat sen isaara
1: mo
0: sen ma
1: deug la
0: dum len wax xamna mo amul xel mo bon defal mo dox la ko yalla
1: nisa
0: kon nak lolou yalla ko yalla defal ñep
1: amin amin amin
0: amin mo leum jule
1: amin
0: amin portant ci prof yalla nañu yalla saxal saxal
1: amin yalla nañu yalla bol
0: defal yep
1: yalla nañu yalla bol
0: do ko wuté bi jay seen naam
1: jeuf jeuf jeuf jeureujeuf seigne dam gassaw momu don wote fa la ci touba yi por penchum seigne dam jay ngi len di nuyu ñom ñepp te di len ziar li ñaan suñu borom defal len jamm defal ko mbolam julit assalamu alaykum
2: alaykum assalam ya oustad
1: ku bax ñu lay ziar
2: ñu lay nuyu bu baax baax di rafetlu sa liggey
1: ndaysan touba fay wote seigne bi
2: sidi koloban touba bahdad de
1: seigne sidi koloban
2: wa touba bahdad de
1: touba bahdad de seigne sidi ñu lay ziar
2: wa ñu lay delo ziar di nuyu cheikh abdallah sall mi nga andal ci liggey bi
1: ndey fay
2: di nuyu bepp kilifa bo xamanteni yaa ngi liggéey ci radio bi 103.5 ICAP FM
1: nissan
2: waaw di nuyu wa Baghdad de ak wa Daruma ak kep kuy lay tewlu rek
1: hmm
2: melni li ngay waxtane manam manam dafa am solo
1: hmm
2: waye li ngay waxtane ni man nañu jamono ji ñi add nga te lolum dafa daj kap ci ci ma manam ci rew mi
1: hmm
2: manam dal bo donte be xironte be ngayonte be ya manel ak mail manam lol manam manam bi ngay waxtani manam dafa manam dafa daj fepp ñu tourni
1: hmm
2: dafa tourni aduna bo bëggé dund te do muñ yow ya na rasul
1: deug la
2: aduna bo bëggé dund te do muñ bëgg lu nit wax rek manam nga tond ya mom neex leena ci toona ngay dé
1: bëgg ku la wax mo xëri ko
2: waaw manam ci toona ngay
1: ku la xol sax ngay li jënd ni mo xolen waruma xolé non
2: waaw manam ci toona nga na ra dé manam jëmono ji nak manam da ngay muñ rek tay jéggalé tay jéllalé da tax da ngay gis borom kër bo xam day joxe dépass sax yor njabotam yor kër gu mak ci lim bëgg lepp du ko am ci njabot
1: deug la deug la deug la
2: waaw kon nak yow mi nga xam yow ya génné wara dem liggéey ba nopp yow do wann baat yow ya na ra xono ba jigen ñen ci jigen yi nga xam ci ño nek ci neegu sey sa jafé jafé sey dang koy neub dala metiw lo di muñ bu yagge rek mu manam lepp safraw
1: deug la
2: mais di jarign lol manam lu la dar rek nga dem ci internet ba diw def na ma nangam moma xori moma gadj nit da ngay am sutura
1: deug la
2: leneen nga gis nit ko xam na nga yaakar mi ngi ci jam mais fek mo la upp ay problème fu mais da la neub bopam
1: deug la leneen nga gis
2: wa yam nga top mbedd yi top nit ñi fo dem diw def na ma nangam moma xori moma gadj momu dem fek yow nit ñi ñoo la upp problème mais dañoo nopp rek
1: leneen nga dugg ci famille bo xam na ngay fek famille bi dal ñepp dal nga defene amuñu ben problème
2: wa
1: fekk seen problème dañ koy gérer seen biir ñu
2: aduna mom suñu ni ya sax
1: hmm
2: ko la dakk muñ rek manam gagné na la
1: deug la
2: waay fiñ do ni jamono ji ñu nek ni
1: hmm
2: ku muñta muñ mom bokko na la leen bo muñta muñ bëre bu liggéey kay bo man ni do fa yagate xulo bu baax xex baax isu war ba yow ya fay amé man kéro rek ma ko dal wax cheikh abdallah man fepp frontière yu bari jaar waay fepp fuma dem di liggéey xam nga la leen wax
1: hmm
2: man xulowuma xexuma man da dama japp sama morso ndiam su amé lu bax lu ma lay defal ma defal lako su mom lu ma def ma tey japp sama morso ndiam def lo man wax lo man bo teddé nelo ku la wote la fu nga jël
1: deug la
2: waaw waye nit ñi mom problème yeen bari li yépp ma bu doon yow manam fi doon bala nga xam problème yu bari tay bo demon ci brigade yi wala police wala sarlami dañ ma da ngay yëram tak der yi sax man bi dem prison rek kenn xamul num toll
1: deug la
2: té lo xamni tay buñ ko waxtane won ci biiru neek man na baña yegg fofu
1: deug la
2: waye nit ñi da naka bo xolé légui da nga ni manam dal ci jamono ji man na ni fi daaw sa kenn ko dal yaay liggéey sa bop
1: deug la
2: waaw kon dal maam nañ ci gëna bayyi xel maam bi gëna waxtaanu ci man ku yor sa dom wala sa soxna nga xol fan lay dugg ci lan lay nek ngay xol ci lan lay ndax nit mëno ko jox lek ak naan gani ngay do liggéey fu muy nek
1: deug la
2: waaw nit ñi dal nañ gëna bayyante xel
1: deug la
2: nga xamni manam dal nañ aduna ku fi ne info ngay muñ waaw fuñ fo ngay muñ aduna ku fi nekkum da nga maam bi nga degg lu neex da nga degg lu naqari
1: deug la
2: waye dama ne ci aduna lu neex la bëgg degg yow mom ya na rasul ci aduna ndax yow mi nga xam da ngay liggéey sa leela nga dégg wax jo xam bi lay naqri doon waye dang koy muñ rek ndax boko muñé day mujj yag rek day soppi ko ñëw nga dëkk ko
1: hmm
2: waaw waye boy def ku la wok nga xori ko mom nit ñi dañ tar wal am na ño xam dañu am jot am na ño xam mom so leen rombel bu la jalé baat ba nga tontu leer fofu lañ lay jaar yi mom lañ bëgg am lepp ñu am ko mais yow da ngay mel ko yeglu sa yaram rek
1: deug la
2: ndax da boy def lu la nit wax nga gëm wala lu nit wax nga gëm yow mom sa kër dana tassaro mom
1: deug la
2: té do mëna def ak kenn té ci ko andal bu yagg ni nga bayanti andati ke bayanti aduna da ngay muñ da ngay muñ kula gëna muñ dal mo la ci gëna mëna né
1: deug la jërëjëf
2: mais da ngay xey rek manam yow lu la neex kessa ngay jëj muñ ta né nit ñi mom bo bari wul ñu bari daana sa kaw
1: deug la jërëjëf
2: da yalla gëna doli ci rek gëna tapé xol yi rek
1: amin jërëjëf
2: en tout cas dal ya oustad mom liggéey bi rafet la
1: jërëjëf ma sha Allah
2: jërëjëf ba
1: jërëjëf seigne sidi koloban mom doon woté fele ci baghdad 2 ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax te diko ziar 33 976 09 09 33 976 09 09 mbokk yu kon ñoko dégg ndaw dégg la da ngay dugg ci kër go xamné ben lañ warona doon waye xiro baak ngaayo baak bodde ku ko da fay melni luma la mën ta wax té bo xolé ñaari la koy waral lu tuti lay doon lu ndaw lay doon lo xamné mënon ñu ñu ko waxtane kenn bañ ci am problème salam alaykum
3: assalamu alaykum salam
1: ku baax tur ak foy woté
3: magu ndjay dé lay ñu baax
1: magu ndjay
3: yalla na yalla ci fam leen defal leen ngir
1: amen yalla nango yalla bolé
3: sa bu ne magi delu ci ap waxtan yi waye sun mam mor ni def nako yalla sam rek barki serigne touba
1: amen amen amen bak cheikh khadim
3: ko xamar ka di rafet na lool ma koy rek
1: ndaysan
3: sa bu di ci radio bi mom pa faire kenn nga du mo meuna nek di wax len waye man di nek sun touba cede cadeau banda lool
1: ndaysan
3: ni ko dindé ci jamono bi ni diko wax ni kaddu bi di li xamna mo lañu represent aduma ji ni nañu xawa soppé ko bax rek do do te nga xamna señ bi bëgg na ko ñu défal dox ko ci barké señ bu baax man xamna bo di té créé moi c'est pas di wax ben waye ma ñaan yalla tam lu bëgg na rek
1: ndaysan di def
3: bax na bax na di wax
1: ndaysan wa jere def señ magu jaay mom ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax diko ziaara ñaan suñu borom defal ko jamm defal ko mbolam julit kon niñ ko doon waxe sank rek fexé ba tapé xol yi ñu doon ben assalamualaikum assalamualaikum mbokk mo mu genn na fexé ba tapé xol yi ñu doon ben lepp luñu wara waxtaan ñu waxtaané ko fexé ba tapé xol yi ñu doon ben lepp luñu wara waxtaan ñu waxtaan

0: palu bay mel bay se murtada nagaram
1: kott la rut serigne fall
2: bu ne tacc nga ne tek munu yang nga ne yoll rek
3: bu ne yaay nga na yoll bu ne tacc nga na tek
1: Côte de la rue Serigne Fallou di émission Boulen UKB FM di amal talata bu jot
4: 16h30 japp 17h30 waxtu mu don ñenti waxtu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
1: ngenti ji and ak Pape Sec talata bu jot lay don fi ci radio UKB FM 103.5 Pape Sec mo len ci jox dajé
5: képp fi ab conducteur war nga xam mu ñew ne ñaari code dilé bi ci ñëk nak moy code rousseau de la route muy code bi nga xamni bu bolé signalisation ci tali bi tableau yi ak reddi ak benen code bi nga xamné moy code de la route la loi numéro 2230
1: lepp lu ngi tuu ci walu dem ak dik di transport lepp la yu ci auto yi walu chauffeur se lan war doon seen taxaway ak lepp lo xamné aduna ci transport
5: ñu fassiyen ci and ak yeen nak ci UKAP FM 103.5 nek fi ci ndam
1: transport lañuy waxtaan fi lay doon ci radio UKAB FM 103.5 Pape Sec mo len ci jox dajé
4: bu len ko wuté kon tata bu jot lay doon 16h30 japp 17h30 ñent waxtu yu ngone yu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
1: ci radio UKAB FM 103.5 ngien man ci andak Pape Sec
4: ku ci bëgg bok wotel ci
5: 33 916 09 09 33 916 09 09 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen suñu mbokk yi nga xamne yeen ngi deglu fi ci radio UKAP FM 103.5 ñoo ngi sant bu baax suñu borom tabaaraku ta'ala du julli ci yaronte bi sallahu alayhi wa sallam di sant bu baax serigne touba cheikhul khadim suñu yaakaari tek ëlëk ñoo ngi nuyu tam bu baax khalife general des mourides serigne mahamoudou moutakha mbake nuy tam khalifa cheikh abdul ahad mbake serigne sidi mbake ñaan suñu borom guddal seenu fan te yok seenu guer te jappal leen ngeureumal seen wajur yu bax ya ak seen mam cheikhuna ahmadul khadim non itam lañ koy ñaanal mbollem kilifa yépp talibé yépp ak suñu mbokki donga yépp nuy bu bax serigne mahamoudou mamour mbake mom cheikh mahamoudou murtala ak mbollem jabaru serigne murtala yépp ñu leen di nuy ñu leen di ziara ziara khalife general de bayfal ak mbollem khalifa cheikh serigne touba yépp nuyu sidi aboubakar si khalife general de tidiane ziara ko ziar mbollem khalifa general yi ci rew mi yépp nuyu sunu serigne sunu yaakaari tek ëlëk cheikh mohamoudou mustapha mbake mom cheikh abdul ahad ñong koy ziar bu baax di ziar rakam di sunu serigne di sunu lepp serigne mahamadan mbake mom cheikh abdul ahad nuyu njabatu cheikh abdul ahad yépp duñu fatte tam ben yoon mbokki dong yi nga xamne ñom lañu bokal federation sahad mouridina li xet mati cheikhul khadim ci njital serigne magay jaw ñong koy nuyu di nuyu wajromu goor di suñu fidèle auditeur ni suñu baye modou fall gram baye amdi gay baye wuñu kenn ñong ngi nuyu mbokki yépp ziar bu baax soxna mamou sa tamba bindu cheikh mamour fadal ziar mbolam jabatu serigne fallu yépp da ko tekki loxo Serigne Amadou Rafa Imbaki nuyu tam soxna mam avocat nuyu soxna ngone bey mi nga xamne mi ngi fi rek ci pegg radio bi nuyu mbollem soxna yi nga xamne dañuy bayyi xel émission bi nga xamne moy code de la rue Serigne Fallou waye mbollem soxna yi nga xamne dañuy bayyi xel radio UKAP ci melni ñom soxna Oumi Mbaw ñom ñep ñu ngi leen di ziar bu baax baax ziar nak mbollem auditeur ak auditrice yi nga xamne émission bi dalé na ñor lool ñu sopp ko lool diko déglu xamna buñ ci jitalé suñu bay Alou Sek ndongal Cheikh Abdul Khadir nuyu kilifa gi ci ñaari pëna Cheikh Fall Awka chauffeur yi nuyu suñu bayu sil makhbi fi ci ndam baye taala sam nuyu suñu baye eladji terron bay alou sen kewlu transport baye dam job baye abdou gay nuyu tam suñu goro eladji serigne gay transporteur ñu koy nuyu waye nuyu tam eladji serigne gay nuyu ajaratu sonna ami gay suñu goro ak mbollem njabatu eladji serigne gay badar yep ñu ngi len di nuyu soxna jaara borom soxna jaara boutique nek ci mass occas serigne fallou gay ñom ñep rek ñu ngi len di jaara bax di jaar itam mbokk yi nga xamne ñom lañu bokkol kër gi du ikap fm gital ci serigne cheikh amar nuyu itam serigne pape fer mbay ak mbokk yi fi nek yep waye beral nuyu nak oustaz ndonga may mi nga xamne buñu jéxalé rek inshallah mo ñu wutu fi di waxtane waxtanam yu am solo yoy di liti kër gi ñu koy nuyu di nuyu Seigne Moustapha di nuyu auditeurim yépp nuyu Cheikh Abdoul Ahad Sall mi nga xamni tam mo ngi nekkal ci technique bi diko ziar diko jaajeufal bu baax waye di nuyu tam suñu fidèle auditeur Khadim Fay chauffeur waye Khadim Fay jaay ko to auto nekk fi ci wétu Ismu Khorom Khadim ma ngi lay ziar di ziar wa parking bi yépp dañ wax nak war ngeena fexé ma am auto ndax mënuma am ay Khadim Fay ay bare gay ay mor gay ay cheikhuna ternulum munuma ko lim sax ay mbokk yo xamne wa deug yalla ye ñep ay parking ngeen yor ko ci mel tam Seigne Khadim ba pare nak ngeen may setan ma yor sama tank di dox ci nayu tank bi mon Khadim mang leen di nuyu wa parking bi yep du nuyu mbolam ko xamne nak yaangi yengu ci mbirum jaay auto bay diba mang koy ziar bu baax ndeysaan diko nemeku di ziar morlo mom itam yor parking fele ci tali bu bes asafa la kone serigne mourou bousse dieng ñu koy nuyu du nuyu mbollem ñi nga xamne dañu yor ay parking ci dëkk bi amna jamono amon na seen liste ñom ñep jamono bi nga xamne baye diba mi ngi fi ci tableau 40 baye diba moma ndeuk jaayal auto baye diba moma ndeuk jaayal auto auto bi ma ndeuk jënd man ko jëndon kone su géré baye bi ma koy jaay baye diba moma ko jaayalon lolou bima ko faté xawna yag bobu taxu sax ñu jaxaso trop ma ngi koy nuyu du nuyu mbokki jaakat auto yeb dal diko tekki loxop suñu xarit suñu fidèle auditeur Khadim Fay di jaar itam mécanicien yi tolier yi vérificateur yi bayiwuñu kenn ki nga xamne dal yaangi ci secteur automobile sarétier yi ñi yëngutu ci walu transport ci xéti transport yeb tay inshallah ñu fassiyene amal suñu émission bu ñëk ngir wajal li nga xamne moy grand magal de Touba émission bi nga xamne tam moy émission bu ñëk ci wajal magal Touba ki seen émission ko dalal Seigne Fallou man ko dara jaalé ñi nga xamné ñoy auditeur ak auditrice ECAP ñi nga xamné ECAP lañuy déglu ñom la dara jaalé li nga xamné moy sama émission bu ñëk bi ñu warté waxtané nak lepp li nga xamné day aju ci magal gi melni ci bir li nga xamné mom lañ fassiyene waxtané ci émission yi ñu wajal bokku na ci entretien amna ci yeneeni fan waye dañuy gital dekk bi lañuy gital ndax damay faral di deg serigne mahamoudou muntakha mbake dal na fi yag lol tuwer da fay faral di wax ne serigne bi limnu bayel bari na lol yaatu na lol waye dekk bi mo ci jitu kon donte emission bi lepp dekk bi la waye émission tay bi nak dekk bi lañ ci jital surtout ci walu tali yoon yi da na ñew ci transport da na ñew ci fann yu bari waye tay ci yoon yi nak lañuy ñew insha Allah taala Seigne Moustapha itam daf ci faral di tegné képp ko xamné da nga nekk ci dekk bi nekk fi ni nga xamné non la serigne bi bëgg nga nekk ko fi barké bi ding ci jot sa wal te bëgg nañ té jot suñu wal motax lepp rek dañ koy jëmele ci dëkk bi kon émission tay bi yoon yi lañuy waxtane yoon yi nak ni mu mel lu ne fangale te dañuy wax ni lu ne fang kenn duko jeex amnay jamono dañ daan jambat lu jëm ci signalisation horizontale ak verticale waye li wolof naan bala nga ni naan dang fay nek signalisation horizontale ak verticale moy mandarga yi nga xamne dafa bokku ci code de la route di wax ak dawal kat bi moy tableau yi ak crédit yi waye dafa am lu koy jitu moy tali yu bax faw tali yu bax am signalisation horizontale bu bax am verticale bu bax am waye ñepp gis nañ ne yoon yi ci dëkk bi yoon ñepp yaquna tay dama wax ne man benn tali la xam bu bax bo xamne ah tar machallah yalna yalla gën ko sammu ci barkep seigne fallu muy tali bi nga xamne mo joge konisu dara jëm dindi abdou muy dindi seigne fallu tali bobu rek nga mëna wax ne man nga cey jaar ba egg nindi do gis am pax do gis fu ndox di taay ba bamu fay muju bok wa bamu fa am pax wutul wala ndox muy ta deug deug tali bobu lañ mëna wax mom kep ci dëkk bi na moy tali bo xamne ni jagna gis ngeen tali bi nga xamne mo dox ci digge mo dox ci digeenté Mbacké ak Touba li dalé ci rond-point total ba bi ngay ag djumaaja dem ak dik gis ngeen tali bobu itam ni mu mel amul ben tali bo xamne ding ko jël ci centre ville bi man wax na tali bi tali bu baxal manam ci bir cornice bi man xawuma fi tali bu bax bu amé itam ay digënté képp lay doon té lu mu bax bax bu tawé dëgg amna ki digënté wax dang koy téggi ndax rokat bi nga xamné mom la fi résumé président Macky Sall mujjé def tali bobu amna ki digënté yo xamné baxna talina amul pax amul dar wayé nak bëri na ay galankor yo xamné mi ngi ci kawam jarna ci rek bu yagul bo joggé ci 30 ke Seigne Cheikh Bombali jëm marché djéwal bo démé bu djup marché djéwal taw bi nga xamné taw nako bu yagul rek tali ba dafa fess del ak ndox ba nga xamné auto yi dañuy tégg ci mbéddi té ben mbédd rek lañ fa mëna téggé té mbéddi mi sawetu tamo nga koy téggé mu nekk mbéddi mu xat mo xamné tay camion ben munu fa dajé ak moromum camion ben même camion ben sax pour mu dajé fa auto bu ndaw lu jafélé manam camion mom man nané munu fa jaar bus dama ko jël bis munu fa jaar car yi nga xamné ñom lañ wax 42 places kep pour ñu jaar fa problème la té mo fay téggi wo xamné ci la auto yi mëna téggé kon tay dama bëgg nak li may wax wa mairie bu Touba gën ma déglu rawati ni monsieur le maire Serigne Abdoul Hadka mune wa mairie Touba nak amana ma nga ci biir nak conseil municipal la waye nak ginaaw dogal yi du nekk ci samay loxo kon ñamu nekk ci seen loxo la koy adresser nañu wër dëkk bi ginaaw tali mom défar ko mom dafa melni lu teul lu te amna lo xamne japp na ne teewul mairie bu Touba tay téggi woow nga xamne waxna ko légui bo jup marché djéwal téggi woow ak yeneen yu ñu mel war nañ ko wër saytu lepp ba gis ko bu ko fe nak pel mécanique bi nga xamne mom la mairie bi yor ñu jaar fa nak xol nuñ ko ligënté ñi xam tam dañuy tek ay pneu di samp ay pneu tek ay bant ak sorti souf ak def ay moule muy souf so xamne amana amna fay ak xeer yo xamne amana amna fay ak ay moule yu fa am ay ak yu mel nonu ñu fexé ba mu deñ ba yoon yoy demb ak dikk ba mëna jappandi as new lolu mom japp na né mairie bi teleewuko té luñu wara def la xeyna dina am ñu né lutax waxuko té mairie ba wayé yi ñepp xam ngeen né tay débat bi ni mu démé bi nga xamé né wajal nañ diver moy lu mel ni nga xamné ma ngi koy wax mëno na ko fa wax wayé nak biñ ko wajalé itam waron na añi delu wacc sal ba ngir moteli ko ah ñu bare bare bare
0: palu bay mel bayu se mortada la gërem bayu may
5: ñun ñi nga xamne yalla dogal na ñu nek ay conseil municipal bokku ci témer yi nga xamne dañu leen tan denk leen dekk bi ci walu zahir ku nekk ci ñun rek war nga def lo man ak lo mënul ba li ñu warlo wa dekk bi ñu man ko def ni xamne non la ko serigne bi bëgge su ko rafé itam buñu dajé té ci dajé yu melni ñu jël suñu temps ba mu mat sëkk ngir lépp li nga xam ne war nañ koo yëkkati ci ay kàddu ci kanam kilifa yi ñu mën koo yëkkati ci kanam kilifa yi. Ndax li ci gën a doy waar mooy sous préfet bi nga xam ne moo fekkewoon ndaje bi tey mi ngi doog a fekke ndajam conseil municipal. Ndajam mi mooy ndajam mu njëkk rawatina ñuy waaj màggalu Touba. Dëkk bi mel nii mu mel, conseil municipal yu bari itam am na yu ñu waajaloon ngir jàllale ko ci li nga xam ne mooy jataay bi mu waroon cee jàll ba ñëpp jot ci, waaye mujjul jàll ndax ndaje mi mujjul yegg. Moo tax ma ne li am ñu baree bari ci ñun am nañ ci responsabilité, kon nañ ci bàyyi xel. Kon bokk na ci li nga xam ne maa ngi koy sàkku ci mairie bu Touba ki njiital Serigne Abdoul Ahad Ka. Yoon yi nga xam ne dafa gàllankooru ba bu tawee kenn du ko mën a jëfandikoo ci dem ak dig, am ay tegg yoo xam ne chauffeur si ñoo koy fental seen bopp, saraytee yi muy dawakatu saret yi ñoo koy fental seen bopp. Yoon yooyu nan ko saytu, mboolem yoon yooyu nan ko saytu, gën koo toppatoo, luñ ca man ñu def ko ngir dem bi ak dikki bi gën a mën a jàppandi. Loolu wax dëgg yàlla mairie Touba mën na ko, waaw mairie Touba mën na ko. Tey jàpp naa ne luñu war a def la, jàpp naa luñu war a def la, ndax bari na ci yoon yoo xam ne ah oto dañ fay teggi, saret yi dañ fay teggi, waaye pour nga teggi fi lu jafee jafe la. Ñun ñëpp itam xam nañu ne màggal gii nekk fi suñu kanam màggal gu nar a metti la. Ndax man seetlu naa ne régime bii jiite réew mi ki njiital son excellence président de la République Bassirou Diomaye Diakhare Faye bi ñu ñëwee ak léegi, man gisaguma lu ñu defar ci dem bi ak dikki bi. Luñ mën a wax gisaguma ko. Gis naa ne nag ñoo ngi waajal deux fois deux fois bi nga xam ne moo jugee ci rond point total jëm Yaañ Ka. Yoon woowu dafa am lu ma ci waxoon bañ koy doog a defar suma juum régime président Ablaye Wade ñoo ko defaroon. Biñ ko defaree ba noppi am ci ay point d'eau, maanaam ay diggante yoo xam ne ndox day taa ci koom, ma ne nañ ko utal ay yoon, ndox mi nañ ko utal ay yoon mu wàcc tali bi, te loolu mënoon naa nekk. Fépp foo xam ne point d'eau la rek buñ ko daggoon fi tolloog trottoir bi ñu dagg ko, maanaam yaatuwaay bi sax mën naa bañ yaatu benn 20 centimètres buñ ko daggee rek ndox mi bu taatee ci kaw tali bi day wàcc tali bi, waaye ndox moom li fekk muy taa ci kaw tali bi rek xam ngeen ne day yàq tali bi. Bokk na ci li nga xam ne itam dañ cee war a bàyyi xel muy liggéeyinu tali yi. Wax naa ko ay yoon muy liggéeyinu tali yi ci Touba. Ndax ginnaaw Touba assainissement bi melul ni mu war a mel, amul canalisation bu mel ni mu war a mel bu doy sëkk. Kon da cee am bërëb yoo xam ne nan ko war a liggéeyee dafa war a wuuteeg na ñuy liggéey yeneen bërëb yi nga xam ne ndox du fa taa. Te buñ ko liggéeyee itam nañ ko war a liggéeyee ba noppi itam ñu fexe ba ndox mu fay taa itam am fu muy dem. Tey boo rombee connu Serigne Mourou Sadiang, bu fekkee da ngaa jugee fi nga xam ni mooy wetu gaala wetu kër Baylat, gis ngeen chinois yi defar nañ fa benn rajo, mais teriwul. Bu tawee ndox mi day taa ca koom ba kenn du ko mën a jëfandikoo, oto yi dañuy teggi ca wet ga. Teggi woowu nga xam ñu ngi koy teggi ca wet ga, teggi woowu waroon nañ cee jéem dara ba nga xam ne nit ñi danañ fa mën di jaar dem ak dikk. Ndox mi nga xam tam mooy taa ca kaw tali boobu itam war nañ cee sàkk pexe. Tey boo jëmee garas daaru muti boroom fi ñuy wax garabu Seigne Ibra, foofeet na mu mel melukaan wu jéggi dayo la. Saret pour mu jaar fa bu tawee problème la, oto bu ndaw problème la, ndax dafa am ay pax ñu jëm ci màggal. Li dox suñu digganteeg màggal ku ne xam ne du dara. Kon ma jàpp ne mboolem koo xam ne mën ngaa yëkkati sa kàddu wax ak gouvernement bi ñu jéem dara ci tali Touba yii lu war a mën a nekk la. Ndax li fi teg président Diomaye yi mii fi nekk li ci ëpp waa Touba la. kon war nañu yëkëti suñu kaddu taxaway dafa wara am waye ni dëkk bi mel ci taw taw su ndaw si mu taw barki dembo ndjay buñ togé croiser le bras ñepp tok di sétan ñen ñi di parparlo ñi nan peseur ñi nan jomay lu ne bané yoy mbiri politique la yoy nañ ko tekné ci dugg ci dëkk bi yow mi nga xamne da nga nek doomu dëkk bi di dunu dëkk bi kenn ku la wara gënal dëkk bi ci ñooñu mom amul Ousmane Sonko waru la gënal dëkk bi jomay waru la gënal dëkk bi farté kenn tam wurtu tax la nga wara wax tamuy jëriñ dëkk bi nga wax bu mu jëriñ dëkk bi nañ bayyi parparlo bi te dugg ci dëkk bi ni mu mel jëkul jëruul té buñ ko sétané ba magal gi ñew magal gu metté la na ra am magal go xamné day nek magal xam ay catastrophe yu dul jeex lay am té ñun ñëpp xam nañ né borom bëggé wu ko non borom dëkk bi bëggé wu ko non ndax li waral défar dëkk bi lépp ngi fi xam xam baangi fi moyen yaangi fi lépp ngi fi kon li ci dess du lendu pass pass xolal travaux yi nga xamné tay mom la cinéma yi di def ci walu assainissement ci wétu gédégué barina mbéd yo xamné kenn mënutu ko jëfëndiko té barina ci kër yo xamné amatu ñu ndox ndax tiwo yi nga xamné ño traverser fi cinéma yi di gas doon leen yobul ndox tiwo yo yépp dag nañ ko ñoñu bu féké né taxaway amul ba tiwo yoy buñu noppé ñu branché wat ko noppi nañu am ndox ñoñu fan lañu jëm té du jeex du xaj waxon nako fi dama koy delu di waxat entreprise yi nga xamne ñoy liggéey ci dëkk bi fi ci bare bare dañoo yapp wa dëkk bi ndax matu way yi ñu wëra jël ba duñu yakal kenn duñu lor kenn war bok yak gi du bari nam wëra bari lor gi itam day wañéku yoy yépp duñ ci jël benn matu way nu leen neex lañuy gassé ci mbéd yi nu leen neex lañuy baré nu leen neex lañuy défé buñ paré buñ ko soulaat bi tam nan ko wara soulé bu mu dëgeur damew duñ ko def ay auto ay nit di dawal seen auto mu ci dugg ñuy ngiro lu lay diko paan tay xol lañ dëkk bi ni mu mel tay da ngay changer ay organe ñaari fa ñett fan li nga changer won melni changer wo dara rawati na suñu mbokk taximan yi fuñ tollu ñu ngi changer ay organe lo liggéey presque mu déma ci ay organe ndax lan ay yoon yo xamne melu ñu wara mel xol lañ yoon bi nga xamne mo jëm domaine ba marché mam seynou ndjay fofu man na ne aw yoon ngay wax mais doto wax tali parce que tali nekatu fa yoon wa yaqku na yaxet amul ben tali boy jëfëndiko ci centre ville bi tali bo xamni ni man nga ko jëfëndiko muy tali bu baax ma japp na lu melni bu amé ñuy dëngal événement bu tolli magal Touba bu yag lañ warona wajal li nga xamne moy yoon yi waxon nako fi ne CLD waxtu wiñ koy wadjal du waxtom CLD magal Touba waxtu wiñ koy amal du waxtom tok ba magal gi dess wër yu new ngay organiser CLD bëgg dem CDD suba lañu wara dem ci li nga xamni ni moy CRD suba lañu wara dem ci CRD magal gi ñew bu nopi légui nak dañuy bayyi ba mag gi jégué autoy commencé bari ñuy baré yoon yek di baré tali bi boy xol sa da ngay dem bam yag da ngay wax est-ce que li du sabotage est-ce que du li mom ñukay da defuñu ko ngir len lu saboter magal gi lolou lay nuru sabotage rek lay nuru du len lu sabotage té luñu wara dakal la nak CLD nañ koy tel di amal CDD nañ koy tel di amal té lepp li nga xamné tam wax nañ ko ci CLD wala CDD itam ñu ko jëf ba mat bari na luñu wax lo xamne jëf jëf du mat day manke lu bare ah nun nak faaw ñuy wax nun ke li ñi ñaan moy yalla dimbali ñu ba bu ñuy wax ñu wax li ñu wara wax waxe ko itam ci niñ ko wara waxe donte wax lu jafé la waxe ci dëkk bi itam lu jafé la waye faaw nak ñuy wax ndax dëkk bi ñun ñëpp ñoko bokk té bëgg mu baax rek motax ñu volontaire du wax waxuñu pour lén dañuy wax ngir dëkk bi liñ ci wara def ñu def ko ci ñi ci wara taxaw itam ku nekk ci fonk wara taxaw itam nga taxaw ci
6: waay bu fekke ne ñepp dañu tok croiser le bras di setan boy xol dekk bi da naka dembe dekk bi day melni amul benn taxaway xam nga buñ toge bañ ne magal presque li ci dess wer ñu bëgg defalat digënté manam fi nga xamne moy rond point total dem yanka gis ngeen radio bi nga xamne mom lañ def ci bo joggé rond point heliport dem rond point Touba Ndiarim radio bobu ñaat yoon la ko wax ñun wax deug yalla duñ ay ingénieur duñ ay spécialiste duñ ay expert mbirum tali mbirum dem ak dik jangewuñ ko France jangewuñ ko fen waye liñ ci wax nak kenn du ko mëna dindi bërepp bo xamne dafa am tata mu wërele fi day ta bokoy def radio ba dafa wara dem ba genn li nga xamni ni moy tata bi lool moy tax radio ba bax mais bu fekkene da ngay radio nga xol fa nga xamni ni gouron bu bax bi fa la yeb nga sof radio bu ndox mi ñewé mais digënté ba day dag digënté bob bu daggé nak danaka radio ba dootu am bénn ndari xaas bu bari lañ ci def danaka kenn mënu ko jëfëndiko bu ngeen rombé rek rond point heliport dem rond point Touba Ndiaré radio bañ fa def presque kenn mënu ko jëfëndiko ñaata radio do mel non ci dëkk bi bari na tay radio bi nga xamne tam mo nekk ci yoonu guyi saw alam la même chose def nañ fa radio mais dafa melni defuñu fa dara ndax digënta radio bi ak goudron bi daggan na nekk kambu yu xor yo xamni ni tay boy xous ba sa auto na ci ris bu dé auto bu ndaw la man nga ñak quartier ñaata ñoy yaqulu ci dëkk bi ñaata nit ñoy yaqulu ci dëkk bi ndax xéet radio yi nga xamne daf leen ni tromper té ñi mi dal ñi ci ëpp minuñu dëkk bi dañuy yow gis mu am manam tata bu yam ñu jaar ci biir du xous défé né radio bi mom ni mu baxé non la continuer ngay dawal sa auto bu yag auto bi na tél sa quartier toj kan mo lay fay kan kon yoon yi ci dëkk bi lu mata taxaw la lu mata sétlu la lu mata amal ay taxaway la ndax nit ñi nga xamne dañu dëkk ci dëkk bi di jëfëndiko yoon yi am nañu problème ci dëkk bo xamne dañ ne moy deuxième ville économie loolu lañ wax Touba moy deuxième ville économie nek itam dëkk bi nga xamne événement bi muy organisé par année moy grand magal Touba moy deuxième événement religieux bi ëpp lu muy dajalé ci ay mbolay doomu adam am yenen événement religieux yo xamne daf ci toftolu durant année bi yépp waye taxul nak taxaway bi ci dembe ak dikki bi mel ni nga xamne non la wara mel kon jot na nak dekk bi di Touba yoon yi ñu taxaw ci nak taxaway bo xamne taxaway bu mag lay doon dafa la yoon sax président de la république ci bopam def ndaje mo xamne daf koy def spécialement pour yoon yi xamne mo nek ci bir Touba deug la amna ay étude yo xamne suma joomul banque mondiale moko fay cabinet bu ñu wax ci tek mo yoro lol diko saytu bu jeexul itam li ci dess beretul waye ba tay gisaguñ dara lo xamne def nañ ko gisaguñ dara lo xamne tambali nañ li fi nekkon ko su neew yaquna te kenn defratu kon gouvernement bu bes bi fi nek ministre des infrastructures de ci fal na ñew na xol dekk bi te djublu ci yoon yi man day wax deug yalla li am sak ané donul lo xamne man luma gënal la tok ba magal gi jégué ministre bu nekk di ñew ci lo xamne da naka dañ na magal gi aksi na ñew ci sëriñ bi ziaré def say déclaration dem lan lay jariñ dekk bi lan lay jariñ yoon yi jariñul dekk bi dara jariñul yoon yi dara kon nanu téla dik defar yoon yi waye ni dekk bi mel ñu bëgg tok di sétan dekk bi ni mu mel bañu ag ci magal gi magal gu metté met la ñu ra magal té damay wax né bu fekkon né magal gi bu jallé dañ def évaluation wa dekk dañ évaluer déga yi nga xamné amna té giddo ci magal gi kenn du xam nu mi toll ñaata nit ñoy accidenté ñak seen baket ci biir dekk bi ñaata nit ñoy accidenté jaar fa ñak seen tank ñaati ñu accident ci bi dekk bi jaar fa nek ay handicapé kenn xamul lu mu toll kenn mu laax num toll ay dégâts yu dul jeex sarade fu leen neex jaar fu leen neex taxaw taxi man yi particulier camion yi danaka pecc xolay doon ba mag gi ya parce que niñu wara jëlé transport bi dëkk bi danaka man naane duñ ci sax wax pecc xolay dëkk bi doon ak ni dëkk bi mel ci yoon yi nga xamni ni melni ni mu wara mel kon il est temps nak ñu dublu ci wax ci té def té par parlo gi tam ñu bayiko té xamna ñun sëriñ bi lañu am kenn wurno gënal sëriñ bi dëkk bi lañu am dara wurno gënal dëkk bi di jullu ci dëkk bi ñun ñëpp di wax ci dëkk bi di def ci dëkk bi ndax dëkk bi dembe ak dëkk bi melni nga xamna non la wara mel waye ku fi dëkk tay bayi xel yoon yi di nga am ñakare ci magal gi nga xamne mom lañu dëgg magal go xamne ay milliards la ci état bu sénégal di gagner magal go xamne aduna bi yépp pays yépp dañ ci gagner ay milliards bobu dëkk way dafa mëna taxaw dafa mëna topato ba alu ma ngi dégg rek mu diko wax ñaata sare ñoy dugg ci dëkk bi yéppay fay camion di fay taxi yi fi nek di fay auto yi ñëpp di fay liñuy fay fan la jëm trésor public état bu sénégal di gagner ay milliards ci magal touba ay entreprise dul jeex di intervenir fi ci Touba te do gis dara lo xam dinañ la entreprise bi mo fi def li do ko gis amul ben tali bo xamne ding ko gis ben maître tali bo xam dinañ la tali bi entreprise sang mo ko fi def do ko gis sinwa yi nga xamne kene ëppulen fi ay intérêt sax man gisaguma luñ fi def man newuma amul way gisaguma ben maître tali bu ne li sinwa yi ñoko fi def gratuit kon il est temps nak ñu waxtane nak li nga xamne moy dembi ak dik bi yoni kon li lay waxtane tay ndax dama ci am titang ju reuy am ci ñakare gu reuy ci magal gi nek suñu kanam choono ak jafa jafa yi nga xamne dina ko jural ñi nga xamne ñoy magasi bu fekkon ne dañu évaluer dima ko waxe leg mag bu jalla dañu évaluer li nga xamne ni moy dégâts yi nga xamne amna ci magal gi kon yu bare bare de ci jaar ay matu way waye bat na ci ño xamne magal gi dul genn seen ay salle climatisée lañuy nek buñu genn 4x4 bu baax lañuy war danaka dañ leen di escorter li nga xam ci dëkk bi du bari dund choone yi dund jafa jafa yi duñ xam dara ci jafa jafa yi nga askan dañ ko jankontel ci magal bi man arji rek la commencé magal sama kër mais chaque année dama nan yeen do dox duru magal di dox di def ay constat yu bare bare yo xamne tay amna yu bare bare buñu non day am ci dembe ak dëkk bi magal sa nga ne dedet lool mënul nekk da nga nan lool mënul nekk ci magal bi wala asin da nga nan lool mënul nekk fekk na mi ngi am ci magal gi kon nañu organiser wat yefi tegal mbir mi ci anam gi nga xamne ci lañ ko wara tek baye wat xel serigne bi baye wat xel dekk bi baye wat xel itam bisam bu mag bi nga xamne beur na ci ño xamne nak magal gi nuñ ci gagner am kom kom rek lañ ci xol man ñaata la mëna gagner ci magal gi lool rek lañuy xol waye nan lañu mëna def ba dekk bi melni wara mel seen yoneeku nan lañu mëna def ba gagner lu jeex ci magal gi kep magal gi dal boy xol danaka sax ñu ci bari foar lañ ko jappé seigne cheikh amad da koy wax tay boy xol panneau yi nga xamni moy panneau publicité yoyu da nga nan bo xamul dara ci dëkk bi ngay gan wala nga duggé bitum réew da nga nan xana fi mom foar mo fi am bala nga gis ak dara lu mandar go ci seigne bi danaka nga rombu ay 28 côté yoy tableau yi nga xamné wa comité d'organisation bi dañ koy def waye fo dugg fo jaar di dugg ci dëkk bi rek ay publicité ngay gis kenn xamul ngay gis te yoy yeb limi duggal ci ab xaliss kenn xamul num toll mais danaka do gis fenn fuñ ko duggalat ci biir dekk bi gi dekk bi mel ni nga xamni non la wara mel kon dekk bi ni mu mel ñu bari am nañ ci responsabilité rawati ni kilifa yi nga xamni ñom la ko sañ wax am nañ ci responsabilité mu jot nak ku nekk nga xolaat sa digënté ak sëriñ bi xolaat sa digënté ak dekk bi kon mbokki dañ leen dal ubi ligne bi rek ci 33 976 0909 33 976 0909 bu ko defay tam ngeen indi sen gisis ak sen xalaat ci thème bi nga xamne mom lañuy waxtane tay muy yoon yi nga xamne dafa nek ci bi dekk bi ak su neew te lepp yaq Touba xam ngeen ne dekk bu manki ay tali la man na amul sax 20% ci walu tali 20% waaw dekk bi xam ngeen ne dekk bu manki ay tali la ndax fi ma tok man na wañi mbolam tali yi nga xamne ñoo nekk ci Touba fi ma tok man na ko wañi kon xam ngeen dekk bi bari ay tali Touba superficie bi ni mu toll Touba ni mu yaato nga mëna tok ci digënde bu gatt nga mëna wañi tali tali bi dox digënde bëb sangam bëb sangam han xam ngeen kon dekk bi bari ay tali te tali yépp yaqku nañu kon bu fekke ne tali fi nekk ku neew dañoo yaqku te ñu am ay événement yu bare bare bare ay événement yu mak ñu amar itam événement bi nga xamni ni comme nima ko waxe sank moy deuxième événement réalisé ci adina bi té digënté bu néw rek inshallah moy nek premier événement réalisé mom Touba wayé ban jéxital la magal Touba am ci manam dëkk bi waaw ban jéxital milliards yi nga xamni dañ ko tuddu ci mag gi moy ay milliards yu bare bare bare ban jéxital ndax man magal jallagul ñu né ah li ka def nañ ko ndax ci magal gi la juddo defal nañ tali bi wala defal nañ yoon wi wala nang dara da lo xamni ni lo xamni dafa aju ci yooni magal jall ñu ne def nañ ko ci lo xamni ci magal gi la bawo man xawmako man kon revenue yi ana li juddo ci magal gi anamu fal du assalamu alaykum
7: wa
6: alaykum
7: salam
6: duru fo wote ni ngi tuub de dama faté yor écouteur bi ba lan mbokki meme tout rek ma tal bi ci téléphone am ñu mbokk
8: mané a tu gaaw
6: allo
7: wa mané assalamu alaykum
6: wa alaykum salam wa rahmatullah
7: ang lay ni di la xiar
6: jerejeuf
7: la ñaanal fan bu guddu and ak lekk
6: jerejeuf
7: te di nga wax
6: hmm
7: yalla nang ko wax ci aljana ci dara ji seen tuwa
6: hmm
7: nga yag ci lol
6: hmm
7: di nga wax moy deug
6: hmm
7: ba no pita magal ak daw de man gis na ci lol
6: hmm
7: dama du wax sama
6: hmm
7: ak ta worna
6: hmm
7: tak deri ci dekk bi
6: hmm
7: ñi joge ci all bi leen ëpp yër mané ci dëkk bi
6: hmm
7: ñom ño xatal yoon
6: hmm
7: tax rompoy yi ak mëd yi sakk yépp nga xamné ay baara fay ci def
6: hmm
7: ta bo ñëwé bo joxé ñaa ngeen télé yi ci bind la ku joxé wut ci ñu la defal
6: hmm
7: tool ma ci sama bëc
6: hmm
7: kon nak war nañ koy ci way ndax ñu ci kërëm nekké mu wara jéggi bëdd ni jall da ko wara bayyi ci
6: hmm
7: waye sakk seen bi bëpp yen ay baraat yedd bu mag mu nañu def ay baraat teccu
6: hmm
7: ñu ñew ak saw nak wala sa wata bëgga dem ñu deppal
6: hmm
7: ñu dina di ñu fi dekk dox ma koy def
6: hmm
7: waaw ñu gan ñi ka bo waxe ñu na dem ak sama xéx na ni
6: hmm
7: waaw kon nak lool war nañ ci wax
6: deug la
7: li nga wax nak ci politique bi nga xamne ci dañu par parlo
6: hmm
7: loolu ñu gone yi kat mag ñi dañ mo gëna gëm ci Touba
6: hmm
7: ray bi ni fi xew ak ma ci ci bo par par lo ñu ñoo wara futti ci muñ ñu defale ñu defal suñu bop ñu defal suñu bop
6: jerejeuf
7: nang leen jeuf ci la
6: baax jerejeuf jerejeuf
7: yalla na nga yaaga wax deug
6: amin amin jerejeuf ñu sant ko bu baax gërem ko lim wax rek non rek la deme juma ji suñu mami ndeysaan ñoko fi def ñu ngi ci taxaw rek suñu mami suñu baye ko def malgum salam
9: ngay ci araba
6: jerejeuf ay ko baax tour wi
9: wallah taana sara mam bala
6: bay la hat
9: ngay ci ara di ñaanal guddu fan ko and ak wër
6: jerejeuf bay la hat
9: amin ni sama amati na solo
6: alhamdulillah
9: non nga ta ci magal Touba de mu ci way mara wax rek boy mbokk de ndax xamna na jafé jafé amon dal ci magal Touba de mom wona ci defam jann bu baax baax lool wax ci mbirim yoni dal
6: day yokku de tan day gëna graw
9: ren ci lool nga wax non waxtan di sa lool tay ndax lool nga wax non tay waxan nako de mo gën xamal nako mom ndax da ko wax ndax daw de ni da ci yoonu Touba digënté opération xamna ni yoon wacce ni botté ni sa ak ñepp dem lool na mo wona ci wax mom defal yoon yoy wax nak ñu fakk yooni yoni auto yi aw yoni yi xam xare yi dañ ci mëna daw yi defal ko daal war nañ ci jëm mom hmm waaw defal ko bu baaxa baaxa baax faaw duñ am yenn jëf daal am ñoo xam jor ci na jox ñun ñi nekk entre toi bi nga xam ñun ñoo nekk mesure ñoo xam am na jëf jëf yu bari ñi ci entre ñu bari dañ koy xam
6: deug la
9: ay jëf jëf
6: lay ndess
9: ndax xare yi fiñ tooni bo dem digënté mesure ak Touba ci ne xare yi buñ fakkut yoon yi daanaka sa nga dem pour Touba rek nga nga jatt deux heures da nga am problème ndax yoon yi defuñ ko ñu wona fakk yoon nañ daan def ay jamono fakk yoon bam leer nañ nga xana sa dañ ci mëna jatt ñu dem auto yi dara ñu dem ci fakk garab yi ci wetu télé bi yépp fakk li ba yoon yi lo daal boko def dina am sol di fatti wa deux heures favor mexere ma ngi ñu ci drama bi mëna wax ni deux heures favor mexere fini di ma romb ci ay auto ni
6: waaw
9: di dem dañ ko wara fakk deux heures sama bu baax la ko xamne ñoo nga bo joge ndiarim dem gindi bugut gindi bugut dem dank sen ñew yeri ñew non ñew Touba Fall fa la nexe bo jeme daru karim mom fa nexe re ma nga jël ci am dina ara jëm ne xare ñu coupé ko ñu hôpital xefar dem daru karim ba tundé ju non nit man nga fa def ci magal bi yoy fay dewe sama yu baax xal yalla yalla def deugul top
6: amin
9: ya nya gudd fon ko and ko jërëjëf
6: amin jërëjëf ñu sant ko gërem baye lahat donc ñu di nuyu wa messere mam balle yépp señ fallu jop ngaabu ñu koy jaa assalamu alaykum assalamu alaykum
10: wa alaykum salam sun pap fek
6: wa ku tedd ko kan la
10: pap malik
6: ah pap malik ngom
10: ay jam baax ba
6: sama xarit ma ngi lay nuyu di nuyu señ alsan fay
10: ala deug la
6: señ aduma job
10: deug la fek
6: bok yep rek
10: ok jeureuf fek waxtan wi amna solo fek
6: jeureuf
10: wa sun pap xam nga gis nga lo wax ci nawet bi ren rek dana gëna metti parce que leena señ pap
6: waaw
10: dëkk bi dafa am ño xamene bi dañu bayyi seen biir kër yi sax mais dañu gas sport ci mbéti té lool gan parce que bu ñëwé du xam naka la bu jëmé tégg rek mëna dugg ci lool
6: ni gi dugg ak tambi ñi gas ci mbéti non yoy yeb dina ci ñëw di yoy yeb dina ci ñëw té dama tambli ci té yoon yi ak yoy rek mais dina ci ñëw inshallah
9: ba paré pap nga xol yoon ci tali yi ngay gis ni li ci uppi toj rek fo dem rek da ngay gis ni amna ndox muy genn ci kër di wala nga am ci kaw tali bi
6: waaw
9: lu ci bari rek bo xolé di nga ko gis ni
6: wallahi
9: ba paré dëkk bi manam pap tek man tali yi mo ci gis ci dañu muuma
6: waaw
9: manam muuma ji moy giso ben panneau bu mëna wax ak yow
6: amul signalisation horizontal amul vertical
9: moy muuma ji
6: waaw lay muuma ji
9: normalement mom na la len fi leg limé do am ben lu lay expliquer te tali normalement bo ci nek yow kenn di dawal sa auto sax tali bo ngay waxtan ak mo mais amoko té señ pap bëkk graal li moy mëna xamal né nawet bi rendi ku fi xamu dal soyé bo baña wacc
6: hmm
9: ku jogé dakaru jëw
6: amo pex fa mu wacc
9: ah wa mais so wacce xamo fi tam nang ci mu ci def rek señ pap
6: lolu amon magali yi jall amna ño xamne seen auto ki ndox mi lañ magale dañu wacc seen ay bagage ci auto ba bayiko fa
9: ci way pap señ pap dañ ne bop bu tuté sedd mo gën bop bu reuy tay mer
6: pap malik
9: wa
6: wala asim bu fekkone magal touba ya ngi genn di circuler di dem ci yene beuri bi di xol da ngay joy bu fekke beug nga serigne bi deug nak beug dekk bi da ngay joy yow joy ngir xatch ngir ñi xamne serigne bi da leena jaral lu ne ñu bayi seen lepp ngir serigne bi ak li ñi dacc ay ciono ñepp tok di len setan da ngay joy la wax joy wala asim
9: billahi seigne pap lool ngay wax xamna ba man seigne pap damay genn de bamay genn duma tok ba pare manela di nga joge ndagaru daw fukki minute ñew ba exit Touba do meuna exit def 2 heures ta nga def ko ci jall ci bi fukku len kuy meuna jaar national bi sax bo ñewé ba ndiaré nga jall ru national bi sax lay bëgn nga jall
6: Magal Touba yi fi dess na Magal Touba organisation bi dess na lu bare
9: yo dafa metti señ pa ba
6: kenn organisation dess na lu bare dekk bi Touba ni mu mel ak ni ko wara wajale ci yu bare ba ci wanag yi nga xamne dañ ko wara di def sax ci yenn bëri bi nim fay tou maranke non
9: voilà on a dit non señ pap légui man exemple jugina benen deuk ñewna fi Touba gan la fi ñewna ci dimanche ci arrêté warna tour lox légui señ pap muy dug
6: mom dal ko wax ba am nek ci dara dal ya ngi profito manam tabax ay keur yu rafet war ay auto yu rafet ak ay soxna yu bari sen bop rek sen bop
9: dal yalla guddal fan wi te
6: wi amin
9: xamna na ngay tan yeurum na la lol ndax li ngay yene do ko li nga bëgg dëkk mel du ko mel
6: waye yeguma ci dara na señ bokay defal yeguma dara gi ciowne
9: non do ko yegg manon donc ci man la xam na nga koy waxe sax mënu ko xam señ pap ndax yene ci ñi am xamna reey da te ngire nak ñeneen am nañ ko ci waye dal pour mu jaar yoon señ pap du yomb ci tam
6: jërëjëf
9: yalla na yalla defal jamm señ pap
6: amin jërëjëf ñu sant ko gërëm ko baax may ziar oustad sidi ci soxo di ziar wa al azhar yeb di ñu ci abdou diouf
11: assalamu alaykum
6: alaykum salaam rahmatullah
11: baba
6: waaw ku baax koku
11: yalla guddal fani
6: amin
11: bal guddul ñepp ma ñaari ko la Moustapha na def
6: no ngi sant bu baax sant bu baax
11: am daal seigne pap lo may deg manam bu ba gi wonna ma yi fi jaar dina am independence bu lay gonna yi nga xam ñoo fi jaar man wara def Touba difu ñuko
6: lay
11: difu ñuko buñ ko defal dekk bu ñeel li nga ñi fi nekk ni kenn doon kristé gu nga xaw goor goor ci asna baay fi ñu manam we gonna gonna bu dik la war ci Touba yang koy def ko dekk bu lepp ñu dal ci man
6: wa ñi war ñoo mëna jëm dara xana xana
11: bo mu dafa teul bes bo nga am dama yakane xana ci ñaari at yi jëm doon jëm dara dana ñu ngi asna bi asna asna bi fi doon jëm gu fenn ndax gi la ngi ba legi ni taxawu gun fi dara dara la taxawu ñanga ci matière bi ay ay modaki ay nangam nangam yi dindi mais amu daru fa dum fa waxe gun pour mu ci canard ba ñu koy gass mu jëm te ko nit la mais gass ba dafa yeex ben ci do nga fa nek ci dimanche sax lu biir kon kan nga am nox mi mom dox mom day gëna ñew ba lolu jallu gis na fi ni han
6: man xamu ziyo lañ koy xamu moy xet sport bo wara am ci 2026 bi ministre de defal dañ koy genn muy dem ci ay stade fu bari mu difa dem di xol ay
11: sanjal
6: man ko Touba mo gëna yoyoo
11: kon gëna lañ lañ dañ nekk ci dëkk bi ñu ko wara dox gonna bi dik manam legi def li war def lolu ma amu ci gonna ye jall ciona bi ndaj dëkk nak lolu dong la ay situation lañ Touba gi fi genn dem ci caisse gonna kenn xamu tollu mais bu ndike re ñaf ñabal dina xinwa yi man fekk man yaay ma dëkk wallahi kala su xinwa yi do fekk ay itay la fi andi wala ay espagnol ñu leggey ñu dëkk leggey bu baax mais ci ay dañuy tay xam nga dag ay ci wo paré bayyi ko dem han dëkk bi ñakum ndox té buñu paré non la fi ñam ñam han liñ fi defal han keur bay la da nga leen ko def yépp ñu ko dag sandi ci way japp ñu comme ay manam ay ñu xamu dara lu tax dañ ko jël seen ndox jox ay européen yo xam buñu dikké leggey paré ko européen buñu dikké buñu leggey bo am na tawul yoon fañ jogo ñu leen sanctionné tam joge ñoo leen di tek ci yoon lool affaire bi na leen mais te li nak gis ñi ñet ni ñu ko def ci kaw su ko def bu tay ñaari fa mu yaq ñaan lu gën la joy yoon dara
6: wallahi
11: ak tuli dang kay wajal defal kay territoire dam yeeku ba mu normal nga def ci ay xeer yu mag def ci leggey ko bu baax lo wess bu baax mais dar lu leggey
6: wallahi ndiss
11: bo gis dikke fi keur ka bu ge wala gi ci yoon ngi la neen wi wallahi taalam joo do la japp bu de ndirum dekk be nak dekk bi secteur yep am problème
6: jerejeuf
11: muy transport bek te li ndox mek amul dara lu amul lo xamni amul problème lepp am problème agal gi ñu jëm wone suñu bamb ci digg na lay mais day gëna day gëna doy war han day gëna doy war ñi tek ci dekk bi ñi waral li jënt yeug ñoo li jënt lu ñu waral li jënt